sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Maigsoon, manginurso kita sa mga salaromandam kita sa pagsaulog sa Santos ng Misa. Kitang tanan, nakumpisal ako sa Dios nga makahagahom sa tanan, kaninyo mga igsoon, nakalapas ako na kuyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala, ako na kong sala. Pusa na amuya ko kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga angel, mga santos, kaninyo mga igsoon, ano niya kong yampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyang ta kita sa Diyos nga makaagahong sa tanan, pasay doon sa itong mga sala, darong kita niya nga sa kinabuhing dayon,

ginumanakan ninyo. Pagbasa kayo sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao na luoy siya kanila kay masulubon man sila kay daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunaan

manabaho na for the first time. Kay maumay damgo. Apan baylo ni ini, mga luha sa kamingaw. Mga luha sa kahangawa, sa ginikanan, sa anak. Apan di man pwede nga imo lang ipundo sa balay ang imong mga anak tungod kay imo silang ipangga. Kaluoy aning bataa oy, ay lang nagpa-eskwelaha oy. Kaluoy anak dito sa kananang kinder oy, basin unyag awayo na, basin unyag paningto na ubho na dito. Kanang ko ano ay kana anin lang na din ni nato. Nakasuway ko ni ana, nasungugon ko sa amua nga ang pusod nako wa pagiputol sa akong mama. Kay kung naasa akong mama, naamang ko skilid. Kung mo na'y gingon ako, balik-balik na kong naistorya, mamaunang, kung na ako'y kamauan, limitado rin yun. Kaya nga naman, nasubraan sa pagpangga sa mama. Nasubraan sa pagpangga, may kay manando ang mga lula, no? Nasubraan sa pagpangga sa mga lulo o lula. Makaigsunan, kitang tanan maluluyon, hinaot ang atong pagkamaluluyon sama kang Kristo. Nga di natupugnan na mutubo, mulambo o mukaton sa pagsakripisyo ang atong mga kabataan o mga kabatanunan. Tudloan naton sila diha og balik ang Espiritu sa pagka matinabangon tungod kay kita maluluyon. Voluntarism, voluntary, nga makat-on na sila nga mutabang bisan walay bayad. Makat-on sila nga mutabang bisan walay premium. Kay kun ato silang anaron, magtuo niya sila nga kun magbinuutan ka, kinahanglan na agyo kay premium. Ug unya dinha gipakita ni Kristo kanatong tanan nga ang dusi nga iyang gipili nahimong sikat gamay ra, pero silang tanan nangamatay sa sakit kayong kamatayon. Kaya ang pagsunod ni Kristo dili kinahanglan nga ma-viral. Ang atong pagkamaluluyon dili kinahanglan nga daghan ang mo-follow tungod kay kita maluluyon. Ang atong gugma sa atong isigkatawo, sa pamilya, sa mga kabataan, atong isangyaw nga ang pagkamaluluyon, magtudlo ka nato og sakripisyo, kasakit o pag-antos. Bahalag dili makit-an sa katauhan sa social media, basta makalike lang ang Ginoo o di lang like, muhart pa yun ang Ginoo sa atong kasing-kasing nga maluluyon tungod kay kita pinadala sa Ginoo nga maluluyon. Amen.

Santos, gayod ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mga agasa. Armay mo kinialang ka namo ng lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mong akong lawas itugyan alang kaninyo.

Sasama ang pagi tapos ang panihapon mikrosis sa kalis. Pasalamat kayo ng pag-usab. Mayatag ninyo ito sa mga tinunan ng mingon. Dawata kinyo Panginoon kamong atanan kaniini. Ikini mo ang kalis sa kundugo sa bagog tunhay niya kasabutan. Handugo ngayon ula alang kaninyo alang sa ng mga tao. Haro ng mga salang pa sa ilo. Buhata kinyo ang paghandong kanapo.

magampo kita. O Ginoo, kini Ekaristiya timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matur nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinay ni Kristo among Ginoo. Alang manglingkod, doon na kita isikan collection alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Ito pasalamatan itong mga lectors, cantors, altar servers, choir, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, greeters, usab ang ato ang labi na atong choir sa alas utso, ang Society of the Music Enthusiast. Ito pasalamatan nato ang atong flower sponsors. Natividad Pikit-Pigit o Criselda Marsala. Natutagahan sila sa masipang pakpak. Samtang nag-second collection ta, no? Pwede siya mo kanta o give thanks, no? Give thanks. Give thanks.

kayang salamat pala yung manindog. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos nga makaagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, tungdalo ng gugma, kalinaw ni Kristo.

0: 98.1 BZ Radio.
1: Ang live coverage sa misa sa San Antonio de Padua Parish Church matag Domingo sa buntag diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod kanato sa Fiber Connect IT Solutions nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka-Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong maingang memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 09...

0: Altitude Belly O'Gym. O ang Tuburan Fitness Gym, gipadagiya o ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: X500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
2: DTX 500.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 0943-248-2389. Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Matuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis.

0: hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Dilfin, Itiso, Perpidad, Goril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
2: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
1: Magandingin bala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Tara na!
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Hindi kong tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kursi kabuhi on. Ako nga, sulay, may kaplaso. Tawag, mga 5 minuto, siya lah. Nindo ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil. Ay, mamatay, titibo kayo.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
8: Dito, no? Atong pangutan noon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, ugaasan na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
6: Marami na ang bilib sa Lactopapig.
12: Sa Lactopapig.
13: Lactopapi
6: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Sangkap nga moisturizer. Gojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Dun ikaw magamit sa said celebrity Gojic soap. Said celebrity beauty soap. Gojic gold, celebrity artista ka.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibo magkontak pila agi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP. Hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant, magbitis siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
3: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
3: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao, dako kay

0: tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examin gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi nga mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong mga panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mao pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 o Mighty C ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
1: Correct. Wa na dyutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po dapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi.
5: Simana lang na wala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan.

0: Tik na akong lawas.
1: Okay na ron mong lawas na, ma'am.
0: Okay na.
1: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
0: Monching.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Katailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 09

0: 0968-1881-4. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 PT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naanausab ang

0: insurance services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
1: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Vitron, subok na!
6: Ang madami sa Vitron, kuya, kung gagaw si Dono, kung sa'yang

0: anak nga, may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagsalita na ninyong kitro no kay dako kuno kaya nagkatapang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa Bitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butiks.
3: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals.

0: ang original Hagunoy capsule na tabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mo niya itong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Classics. BT Radio. 98.1 FM.
1: The greatest hits of all time.

0: 89.1 BTV Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Kima, may saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Hataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong yaklasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibato sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag haplas. Naayaw na gig siya.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntang pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Para sa masanagon hingsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Taday Lois, lechon manok, lechon bali o liyampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Bugas-bugas ug katul-katul
10: i DTX 500 na.
9: DTX 500
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mo na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang believe sa lactopapig.
14: Sa lactopapig. Lactopapig.
15: Lactopapig. Sa
13: Lactopathy. Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
16: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Strong. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, hindi siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
4: Na banggaan ko, giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wako kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment na wala in taon. Iwan ko, hoy, salamat din sa said liniment na ayaw din ang sakit sa tuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Letson Manok and Liampo. Susas Letson Manok

binagyod diha sa uban nga mga dapit, no, mga kalungsuran nga kasilinganang lungsod atong lungsod dinis Tuboran, mga kalungsuran diha sa Asturias, diha sa Tabuylan, o niya diha sa San Remo, diha sa siyudad sa Bugo, diha sa lungsod sa Daan Bantayan o sa lungsod sa Medellin, no, niya diha sa lungsod sa Balamban, o niya diha sa ubang mga kalungsuran sa laing probinsya, labi na gyud sa ato ang kalungsuran diha sa Negros Oriental, no, labi na gyud sa ato ang mga suking tigpaminaw diha, o niya sa ato apong mga suking nagsunod sa ato ang live streaming, maayong pagtan-aw sa ato ang live karon niya. Amo pod nga gipadangat sa matag sa kaninyo ang ato ang pangatahuran. Labi na gyud diha sa syudad, diha sa USA, no, sa ato ang igsuon diha Sister Eva Ili, no. Unya kinasingkasing tong gipadangat ang ato ang mga pangatahuran. Unya diha sa Middle East pod, unya diha sa Europe o sa uban mga dapit nining ato ang kalibutan, no, nga naabot sa ato ang live streaming karon. Kinasingkasing namong gipadangat, no, ang amo ang pagbati sa matag usa kaninyo. Unya ato dayong gipaabot ato mga greetings ron sa ato ang mga katagilungsod, no. Labi na gyud sa ato ang mayor dinhi sa Tuboran si Di Jomanti, o sa ato ang vice mayor Danny Jomanti, o sa tanang mga konsehalis, no. Unya ato pong ipaabot ato mga greetings sa tanan nga mga barangay captains nato sa 54 ka barangay dinhi sa lungsod sa Tuboran, ato mga barangay councilors, ato ang mga barangay tanod, sa ato ang mga ato ang mga barangay health worker, no. Unya ang tanan nato nga mga mulupyo sa mga kabarangayan, no. Subonamo sa pangalan sa atong mga kaubanan nga makaani karon, maayong hapon kanatong tanan. Labi na gyud ato ang ipaabot ang ato ang mga greetings diha sa barangay Bakyawan kang Roylan Bueno, no. Unya diha sa Sitio Makabon, barangay Monte Alegre, sila ni Alan Nunez o uban siya ang pilanggang asawa si Melanie Nunez, no, dila ni Jerry, ni Dindo, ni Janjan, ni James, ni Dundo, ni Joven o ni Rita, no. Unya ato pong ipaabot ang ato ang greetings karon diha sa Sitio diha sa Sitio o Barangay Putat, no, diha ni Noli Monisit, no. Unya diha pod sa itawag na itong barangay Himama, no, sa mga Kapuyan family, labi na gyud ni Nora Kapuyan, no. Unya diha pod sa barangay Utso atong mga suking tigpaminaw, diha sa barangay Carmelo, unya diha pod sa barangay Mangga di nato kalimtan paghatag sa itong pangatahuran karon sa inahan sa barangay si Cap Joseph, no, uban si ihang pilalanggang banang si Edwin. Unya diha nila ni Ma'am Celeste o ni Sir Roron. Unya diha po nila ni Pastor Ike uban siyang pinalanggang asawa si Ma'am Rose Ann, no. O sa tanan nga mga taga-Mangga diha po sa Barangay Santo Niño di nato ikawang nga itong pangatahuran diha sa Barangay Santo Niño, sa itong barangay captain diha si Kap Buboy uban sa mga konsehalis o sa ito ang suking tigpaminaw diha sa Barangay Santo Niño, no. Diha sa Barangay Uno pod diha ni Ili Cabanao ug sa Touch Key Vulcanizing. Niya ato pong ipaabot sa Barangay Monte Aligre, sa Barangay Bulwang nila ni Nini Brigoli, Agapito Malazarte, ni Namay Miapi, Rosalie Brigoli, Joy Daligdig, Maricel Brigoli, Carlito Daligdig, Alan Brigoli, Pedro Aridedon ug si Ma'am Aileen Aridedon, Pepito Malazarte, Jason Brigoli, Isagani Montecalvo Jr. ug sa tanan nga mga barangay officials diha sa Barangay Bulwang, no, diha pod sa Barangay Monte Alegre, no, diha ni Pastor Eliazar Elimeno uban siyang tibok pamilya, dila ni Pastor Ryan uban siyang pinalanggang asawa si Ma'am Eileen, no, Sariego, no. So sa tanan ng mga suking tigpaminaw, usbunako mayong hapon, mayong pagpaminaw kanatong tanan diha sa Barangay Matnog, Sitio Matnog, Barangay Putat, sa mga paglinawan ug Arcelias family, diha sa Barangay Carmelo ni Christy, unya diha pod sa Punta sila ni mga Gallardo family, no. So sa tanan nga mga taga
Barangay Utso mayong hapon. Binagyo sa itong Barangay Captain dia, no? O sa tanan mga barangay councilors nila ni Barangay Captain Ivy, ni Councilor Fermo, o ni Konsehal Pod

Rose, Rosemary Hirona, no? Sumayong hapon. Tanang mga barangay captains diya sa barangay Tabuylan, labi na diya sa barangay Olivo, no? Si Captain Ido niya, ato apong mga kaubanan diya, no? Sa Olivo Heights, no? Pastor June, man siyang pinalanggang asawa, si Sister Marilo, no? O sa tanan ang tibok pamilya, no? So, sa tanang mga nagsunod karon kanato, labi na gyud sa ubang mga syudad, mga kalungsuran, mga probinsya, no, diha sa Negros, anaa diha si Melona sa kabagtasan Negros Occidental ni Brad John De La Torre, o sa kugihan nga konsehal diha sa Yungon si Konsehal Darwin Bravo Pakulaba, no? So, sa tanan nga mga nagsunod sa tuang programa karon usbon namo nining adlaw Domingo petsa 14 sa bulan sa Hunyo, among kinasingkasing nga gipadangat ang amo ang pangatahuran, no? So sa uban diha nga nagkaon pa, padayon lang ta sa paghungit nya magamping ta nga di ta mabukog sa tanan nga mga namahulay, pahulay pero dili sa dayon, pahulay sa maayong pagpahulay unya sa tanan pod nga nagtrabaho, padayon sa pagtrabaho samtang maminaw nining atong programa ang buhing paglaom. Kay ako nagatuog na sayod nga dakunig katabang, no? Dakunig katabang dili lang sa atong physical life but most especially sa atong spiritual life, no? Because our spiritual life matters most, no? Kay nag-ingon man ang pulong sa Ginoo, what does it profit a man to gain the whole world yet loses his soul, no? Magunsa man og maangkon sa katawo ang tibuok kalibutan apan ang iyang kalag malaglag, no? So what matters most in the eyes of God is not our physical body but our soul, no? Kay ang ato mang kalag maunyay mo atubang sa Ginoo, unya ang atong kalag mauunyay mo hatag og husay, no, sa Ginoo. Kay ang ato ang lawas ingon man ang pulong sa Ginoo, kay sa abog tagikan, sa abog punta pa uli, no? So this body of ours mao ni siya ang atong bayanan, kay ang tinud-an na yung pagkatao mao man ang nasa atong sulod, ang atong inner man. So the moment nga mo depart ang soul sa atong lawas, kining atong lawas bisag unsa ka himsog, bisag unsa ka gwapo, ka gwapa, pauli ragyon siya sa abog, no? Ay sa abog tagikan, sa abog punta pa uli apan ang espiritu sa Dios mubalik sa Ginoo nga mo'y naghatag niini according to the book of Ecclesiastes, no? So mo nang niingon ko, what matters most in the eyes of God is not our physical life. Kaya nga tong physical life temporaryo ra magyud ni, no? Mo nang niingon si San Pablo nga we do not fix our eyes on what is seen but what is unseen, for what is seen is temporary but what is unseen is eternal, no? So kini atong lawas makita man ni according to Apostle Paul, temporary, but what is unseen kini atong kalag di man ni makita is eternal. Munang niingon ko kaganiha, what matters most in the eyes of God is not our physical life but our soul, no? What does it profit a man if he gains the whole world yet loses his soul, no? So mas importante ang atong kalag kaysa atong lawas. And that is why in the book of Matthew chapter 4 verse 4, ingon ang pulong si Ginoo, man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. In other words, buti pasabot nga dili lamang ang pagkaon sa lawas mo'y atong gikinahanglan, kundili ang kinahanglan ta sa pagkaon nga espirituhanon nga mao ang pulong sa Ginoo, no? So ang atong lawas nagkinahanglan og pagkaong lawas nun sama sa mga kanon, sudan, prutas ug uban pa, apan ang atong kalag nagkinahanglan pud sa pagkaong espirituhanon og mao ni siya ang pulong sa Ginoo. And that is the very reason.

politics because we are servant of all the people of the Philippines, no? Mga alagad man tas Ginoo, no? Ang atong gialagaran dili man political color or dili man particular political group, pero ang atong gialagaran ang tanang katawhan sa tibuok Pilipinas. That is why ang ako unta pod nga hangyo, ang ako mga encouragement as ministers, no, na naamatay lain-lain nga mga nangalagad sa Ginoo, like pastors na ay mga gitawag nato nga mga imam, na ay gitawag nato nga mga ministro, na ay gitawag nato nga mga pari, no. So kini unta nga mga katawhan, no, nga nag-alagad sa simbahan, nag-alagad sa pulong, sa katawhan, pinaagi sa paggiya sa mga katawhan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Naaunta ta sa tunga, no. We should not take sides, no. We should not be biased on our service to the people of God, because as what I have said, we are serving everyone, no. So wala ta mo serve para sa mga pingklawan, no, pulahan, o sa mga sa birdihan, baka na unsa nga klase, but we are serving every Filipino people. That is why for me, no, as a minister and a pastor, I always stay at the center, no. Neutral ta, no. Wala tay gidapigan, do naa kay mga ang gitawag nga personal nga mga judgment, pero no, ato lang gi-discourage ba nga dili nato ipagawas, no, sa media, kay that is our personal comment or personal nato nga mga prejudice, no, personal nato nga mga sana evaluation or understanding, no. So lahi manggod ang naay position, no, kay murag madana na to ang atong organization kung mo hatagtas atong mga personal nga mga ideas, understanding, no. So as much as possible, as a servant of God, no, we stay at the center, no. Neutral ta, no. Aron ang atong mga judgment po dili bias, no. Ato ang mga interpretation dili po bias, no. So muna nga ato ang soul duty, no, sa labi na gyud sa mga ministro, no, sa mga pari, sa mga pastors, ang ato ang soul duty is to pray for our nation, pray for the Filipino people, pray for our president, pray for all our senators, pray for all our congressmen, pray for all those who are in authority, no. Kinahanglan ato ng buhaton. That is our soul duty. And if possible, we will not get involved in any political activities, no. Kay once nga ma-branded tagod, no, the other side will also criticize us, no. So once nga ma-branded ka nga DDS ka or naa ka sa side sa PICAS, then ma-branded na ka, no. And we know nga this will not help, no, to unite. But the only thing that I have seen in the Bible as our sole duty, no, as a servant of God, is to pray for our government, pray for our for those who are in authority. And that magkahiusa unta ta aning dapita, no. Walay religion, walay denomination, kundili magkahiusa ta sa ato ang mga pag-ampo alang sa ato ang nasod o sa mga katawhan sa atong nasod, no. So we need to submit to the authority, we need to pray, to intercede for those who are in authority, no. So remember that God has given us the most potent political

Then kita pangway kalabutan, wa tamang eskwela og abogado, mapilapil pagyugtag interpret, samot kagubot ang ato ang kalibutan, I mean nga ato ang nasod karon, no, as we look at and as we have observed diya sa atong Facebook or sa ato ang mga comments, no, grabe gyud, no. So ani, no, kung wa tay hanaw, ayaw na lang pag-apil-apil, no, kay wa tay di ta makatabang, no. So sa ako nang giingon, let us be neutral, no, let us be disciplined enough to be silent, no. Aron lang gyud nga adunay kalinaw, no, makabatuntag panaghiusa og kalinaw, no. Kay ang pag-interpret bitaw sa Bible igsuon, kinahanglan man siya tun-an, no. We need to have a clear interpretation of the Bible based on the writers or the authors, no. Kaming mga pastors nagtuon gyud mi og hermeneutics, no, unsaon pag-interpret ang Bible, no, proper interpretation of the Bible in order for us not to be misled, no, sa unsa man nga mga interpretation, no. Ay ato yung interpretahon ang Bible sumala sa nagsulat sa Biblia, dili sumala sa ato ang kaugalingong pagsabot o pag-interpret. Kay diha man ta masipyat, diha ta masayop, no, kita may muhatag og interpretation. So sa Bible dunay duha ka klase nga interpretation, no, adunay gitawag og exegesis og eisegesis, no. So kasagaran gyud ang pag-interpret sa Bible gigamit is eisegesis. Unsa man ang eisegesis? Ang eisegesis mao nang nibasa ka sa Bible unya ikaw mo'y naghatag og meaning, no, that is eisegesis, no. Ang exegesis mao nang imong gibasa ang Bible, imong gibasa ang passage, unya gikuha nimo kung unsay gipasabot sa author o sa nagsuwat niini, no. So imong gi-extract ang meaning, no. Nganong nakasulti man si San Pablo ani? Kinsa may iyang gisultihan? Nganong nakasulti man si San Pablo ani? Unsa may gusto niyang ipasabot ngadto sa iyang gisultihan niini? That is how we interpret the Bible. Kuhaon nato kung unsay buti pasabot sa nagsulat niini. Kay naa may baling lain nga interpretation. Ikay nagbasa pero ikaw mo'y naghatag meaning. And that is dangerous, no? Kay nga naman, bisan napo kataw, bisag usa ka bersikulo ang basahon, kanang napo kataw, lain-lain og interpretation, no? That is why, delikado kayo nga makulto ta tungod anang mga butanga. So the proper interpretation of the Bible is to extract what the author means sa iyahang gisuwat, no? So unsa may gipasabot ani, nganong nagsuwat man si San Pablo ani, kinsay gisultihan niya, nganong gisultihan man ni San Pablo ni mga tawhana, nganong man diay unsay mga kahimtang nila, diha atong ma interpret ang Bible properly, no. So layo ra ta sa gitawag og kana bitawng deception or malayo ra ta sa mga misinterpretation sa Bible if we interpret the Bible that way, no, exegesis, no, imong kuhaon unsay gipasabot sa author, no. Dili kay ikaw mo imuhatag og meaning sa imong gibasa, no, because that is dangerous, no. So same also with our constitution, no. Sa atong constitution, naana sila yung mga framers of the constitution na ay nagsulat ana nila. Unya, mausad ni, sa dihang magbasa ka sa constitution, kuhaon sa tunta nimo kung unsa may buti pasabot sa mga framers, sa mga nagmugna, sa mga nagsulat nining constitution. What do these framers of the constitution means to this particular article or unsa na diha nga balaod, no? Dili kay kita mo imuhatag og meaning niini. Sama sa Bible, misleading kayo kung kita mo imuhatag og meaning, no? So gani, as we have observed nowadays, even the lawyers have different interpretation of the constitution, no? Mao na nga because of the biases, no? So mao man gihapon na sa Bible interpretation, no? Usa sa mga hindrances kanimang mga biases nato, no? So ngano pod nga dunay mga misinterpretation sa constitution because of the biases, no? So aron pag secure nga dili nato misinterpret ang constitution, we need to go back, no, to the framers of the constitution. Kisa may nagsulat aning anong gisulat man ni nila?

para unsa man eh, no? Ngano man, no? Aron mainsakto ang atoang pag-interpret niini, no? Kay sa ako nang giingon, bisan sila ang mga lawyers nag-eskwela og balaod, but they differ, no, in their interpretation of the Constitution. That is why naay division, no? Naay division sa atong nasod karon. And it is not it is not healthy, no, for a nation that is divided, no? Grabe, no, kung ato ang tan-aon ang Biblia, ingon gyud nga it will be ruined, no? So what can we expect for this nation if our government or our leaders are divided, no? It will be ruined according to the Bible. It will not stand, no? And as Filipino people, can we afford to see this nation collapse in the future? Can we afford to see our children, our children's children, nga magpuyo sa usa ka nasod nga guba, no? According to the Word of God, no? Dili siguro, no? We cannot afford to see our children live in a nation that is dying. So as a citizen, no, sa nasod sa Pilipinas, we must unite. And the only thing that they can unite us, usargid, no, let us be united in God and in prayer, no, because we believe in one God. There is only one God and one Creator, and we can pray to that same God that we believe. Naaman siguro tayo nagkalain-lain ng mga religious practices. Naaman siguro tayo mga nagkalain-lain ng mga religious tradition or activities. But we have the same God, no? O sara man ang atong Ginoo. That is why we can be united if we talk about God, no? Dili lang po ng religion, because religion divides, politics divides. But our common denominator mao ang atong Ginoo. We believe in the same God. We believe in the same Creator. Mao na nga magkahiusa ta dinhing dapita, no? And as what I have said, the sole duty of a citizen is to pray for our government, no? Let us pray for all those who are in authority, that we may live a peaceful and quiet life. The only solution naining atong giatubang karon nga krisis politikanhon, krisis ekonomikanhon, ang solusyon ragyod na ining igsuon mao ragyod nga magkahiusa ta sa pag-ampo alang sa atuang namunuan ug alang sa nasod sa Pilipinas. We will not be divided. We do not allow division sa atuang mga kinabuhi isip mga Pilipinhon, because a kingdom that is divided against its kingdom will be ruined, and a city that is divided against itself cannot stand. So muna siya ang amo ang pagdasig, no? Higala igsuon nga unta, no? Makasabot ta ba, no? Nga we will be part of the solution, dili kabahin sa problema. Ang ato ang nasod karon wala makinahanglan sa ato ang criticism, wala na nakinahanglan sa ato ang mga judgment, sa ato ang mga ideas, no? Kay maunay nagkos og panagbahin-bahin conflict, no? Because we have different views, we have different judgments because of our biases, we have different interpretations, no? Dili na ka, dili

0: Anto niya, hatagan ta niya, o tabangan ta niya. No? So in this time of crisis, no, political crisis, maumagyun na yung pinakadakong problema na to. Tungod kay nagtuo ko nga kung masulbad laning political crisis atong nasod karon, musunod laning economic crisis because the different offices, no, sa atong nasod can really work and focus towards the solution of this economic crisis if they will be united also, no. So kung magkahiusa lang ni, no, magkahiusa lang ni, maagid tay padulungan, no. Kay moto akong giingon kaganihan, ingon ang Ginoo, pray for it, for as it prospers, you will prosper, no. Muna iyang giingon sa Jeremiah 29 verse 7, work to see that the city where I sent you as exiles enjoys peace and prosperity. Pray to the Lord for it, for as it prospers, you will also prosper. So therefore, brothers and sisters, if we pray to the Lord for our nation, because the Word of God says, pray for those who are in authority. Pray for it according to the Lord. For as it prospers, you will also prosper. And I am so excited to see this nation prosper. I am so excited to see my children and my children's children enjoy the prosperity of this nation. But the only solution in order for this nation to prosper is to pray for those who are in authority. Pray for our government. Pray for our nation. Why? Because this is what the word of the Lord says. No? So higala igsuon, I hope nga mahimo tang instrumento sa kasulbaran sa ato ang sa problema sa atong nasod karon. Let us not be part of the problem but be part of the solution, no? So please, if possible, minimize your comments, your criticism, your prejudices, no, your judgment, no. Why? Because it will only spark the fire of division sa ato ang nasod, no. But if we pray and if we only bend our knees in prayer, then it will create unity and not division. And if we are united, we can stand according to the Word of God. So igalaig suon, wala naman kita'y uras, no? Maabot naman yun ang panahon nga matapos ta. Kini na lang ang inyong ubos nga alagad, si Pastor Dudong Luya, ug sa ngalan sa mga kaubanan, Pastor Rudel, Pastor Charlie, bisan pa man sa ato ang technician on board, ug sa ato ang videographer, kami magaingon, ang Dios maga panalangin kanatong tanan.
1: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon, ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 ug sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanamo.

89.1 BT Radio.

0: Sugod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namog na kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama o tigapunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginamausab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Luwas nga lawas o usab mga igalang kapanyawan, maayong nga pamati. Mawanay tuyog tumog sa SED Marketing mga igalang kapanyawan. Aron ikaw mga kaigsuonan, makaangkon ka mo sa mas lahutay nga panahon mga igalang kapanyawan. Labi na karong mga panahon na nga kumbati kayong matag-adlaw na to. Bueno mga igalang kapanyawan, maayong adlaw ka rin yung welcome na po ding atong tulumanong sa maayong panglawas. Gatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa atong premyado mga produkto herbal nga dunay katanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan, kining atong SED Panyawan Herbal Capsule o kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Aduna usab kita yung mga sabon nga makatabang ka na to, ang ato ang Celebrity Kojic Soap o Celebrity Beauty Soap. Kining ang mga matang sa mga produkto mga igalang isuon, mas gipakusgan gumikan kay tuyog tumong namo nga makaangkon ka sa mas maayong panglawas. Ang ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, aduna duha ka mga variety nga makikumbati sa bisag unsang matang sa mga banatian nimo nga bisan pagali ang pagkaluya, pagkalaay o baka ka nang ginatawag na itong walay gana nga mulihok o mukaon. Bisan pag ang pagbangon sa buntag mga igalay kapanyawan, struggle kayo, katabangan ka na. Mga igalay, isugon sa ito ang SED Panyawan Products. Karon mga igalay kapanyawan, atong pag-iisgutan ang mga presyo sa ito ang mga produkto. Ang atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus, tanga ni ini ang mangustin o gusab kaning atong luyang dilaw. Back to back kaning ang magtabang mga igalay kapanyawan, batok sa bisan unsang matang sa mga problema nato sa panglawas. Nga bisan pagani ang pagpanghagot sa ato ang mga dugo. Kaya abin niyo mga igalang kapanyawan, ang usa ka tawo nga adunay bisyo mo inom og alkoholikong makahubog nga mga ilimnon, adunay bisyo sa pagpanigarilyo. Delikado mga igalang kapanyawan nga makaangkon sa pagpanlapot sa dugo. Ang pagpangpilit sa dugo mga igalang kapanyawan, makabilin kani og mga residue o usab mga plaques ngadto sa ato ang mga dugo. Hinungdan nga kita ka atikihon na inoong kita sa kasing-kasing o baka mga igalang kapanyawan makaangkon kita sa ginatawag nga stroke. Karon mga igalang kapanyawan, palitan nato kana sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga adunay mangosteen. Gumikan kay makatabang kini sa pagpagigbatok sa mga inunana nga mga problemang panglawas. Ang ato ang kapsula mga igalang kapanyawan nga pula aduna lamay 30 pesos nga kantidad. Ug karon mga kaigsoonan, kining atong green makatabang kini dako batok sa bisan unsang matang sa mga problema sa lawas. Ilabi na kung kini adunay mga kalambigitan sa mga pagpanghubag kon inflammation. Makatabang usab kini, gumikan kay ang banaba o ang kining garlic makatabang og dako sa mga problema susama sa diabetes. Aduna ba ka kay problema sa imong kidney? Limpyuhan ka na niya mga higala kapanyawan. Aduna ba ka kay problema sa imong atay? I-detoxify na niya mga higala kapanyawan. Monay ka home sa banaba o garlic nga partner mga higala kapanyawan. Maukini sila back to back nga mutabang kanimo aron ikaw kaluwas sa imuhang mga balatian. Ang ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green mga higala kapanyawan, nag-angkon lamang kini sa 12 pesos matag kapsula. Barato nga presyo apan super

0: Kapanyawan, lukop na gikan pa sa Luzon, Visayas, Mindanao ug minilyo na ka mga tawo ang katabangan niini nga bisan pag pagpanakit sa atong mga kalawasan wag tangkana minutos lamang. Ingon anag kanindot mga igala Kapanyawan kining atong mirakulong haplas. Ug usab alang sa atong mga teenagers nga naminaw karon, kung ikaw panalita ni Galang Isuon, active ang imuhang lifestyle. Sige lang kang gagawa, sige lang kang gapainit. Baka na kay mga kalingawan nga ginaapilan ug abog ang lugar nga imuhang kanunay nga ma-experience, posible nga ikaw makaangkon sa mga blackheads, whiteheads o baka pimples ug acne. Kaning mga matang sa skin problems mga igala Kapanyawan, angkon niini gumikan kay kaning atong lawas na amin ni mga skin pores ug ang mga skin pores masalipdan. Karon pinagi sa ato ang duha ka mga produktong sabon, katangtangan kanayana nga matang sa problema. Ang ato ang Celebrity Kojic Soap nga dunay kojic acid ug usab kaning atong Celebrity Beauty Soap nga dunay glutathione. Ang kojic acid mga igala Kapanyawan mao kanay mutangtang sa mga dirt ug mga dust nga naa sa ato mga panit. Ug usab mga igala Kapanyawan, ang Celebrity Beauty Soap nag-angkon kini og glutathione nga makatabang sa pagpaputi sa imong panit. Aduna pa kani mga nagkalain-laing mga extracts and og usab mga higala gisuon mga ingredients nga makatabang sa paghinlo sa ato mga kagolingong mga lawas. Busa mga kaigsoonan, kung mupalit kita makatabang sa atong lawas, ang ato lamang hunahunaon higala gisuon katong adunay tatak nga SED Marketing. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang
1: SED Panyawan Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: SED Panyawan Liliman Oil.
0: Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang SED Marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tara siya! Nagdaganya nagkugusti ni Bisonia!
4: Kung sa'y buhaton niya sa atong anak!
3: Hunong da!

0: Ipatay niya ang lalaking akong kikugma. Ipatay niya ang bata ng bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw, ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumagal.
0: Kinsa ka!
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga may balik ang lalaki nga imong kihikugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kun makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihikugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule.

0: O garon mga higala, sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Biktima, nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa Said Marketing. Ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, New Celebrity Kojic Soap. Ania ang katapusang sumpay.
1: Nakita ko lang kayang demonyo! Iyan magaling kong kisugo ang manguha kong bata aron i-offer sa dagong kahoy!
2: Wali kayo tayo, demonyo!
1: Doon na lagi! Dili mo mo toon ako!
2: Dili mo toon!
1: Tawagun ako, demonyo, ha! Ako siyang ingnon nga magpakita siya! Kay gusto mo makakita niya!
2: Sure, day!
1: O sige! Katawa lang mo! Ba't dami itong mga ambak mo ning patrol car, ha? Kung magpakita ninyo ang demonyo!

0: salamat ni kay nimo imitan yang bruha. Kuruwa ka pa ambot usay bay tabo sa duha na ko ka mga anak.
1: Ay, way sa payan, Grace. Gusto lang kong makatabang ni bisan kinsa. Abigod ninyo, dugay na kong nagsunod-sunod kang Bernadette. So hito ko sa pagkatao niya.
2: Dadun ko na staot sa mga bata, Grace, ha? Pero magpahuway sila. Mabalik ako kanaog. Ang dali na bibiso niya.
0: Dili na ka mabalik ang kasamog sa mong pagpuyo, ermita niyang bruha.
1: Dili na! Oo, gisaad na ko ninyo, ni Dan, nga naan na mo'y peace of mind. Tuma na ang inyong plano nga mabalhin mo sa inyong bagong Pinoy-anan. Kay dito, bagong kinabuhi, bagong kalipay, nga matagamtaman ninyo.
0: Ermita niyang bruha.

0: makakita mo di mo nyo?
1: Wa, miki kadukan. Buang di ka mabayana ka. O gaya may kadukan ka. Kay way di mo nyo. Nga magpakita. Way di mo nyo, wa.
0: Ano na? Awa ba? Ako ba, dili ko buang.

0: magkagawas ka na din sa ospital, hinubiba.
1: Ay, okay kayo.
0: Niya, saman.
1: Saman.
0: Saman.
1: Saman.
0: Pagkaslandi ka, babes?
1: Oo. Katawa taghilaw, kalukot.
0: Ay, ay.
1: Storya tag tinood bukaday.
0: Bukaday.

0: Ha? Unsa?
1: Mao ka na dan, Grace. This is eyes on you si Bernadette. Diyang nalugusan siya sa kaugalingon niyang amahan. Naluoy ko niya. Maungo anak ko, mubuwag sa pagsunod-sunod kang Bernadette. Grabe ang iyang naagian sa kamot sa iyang mga ginikanan. Maong nalandig siya sa ospital sa mga buang. Dito ni samot ang iyang kabuang. Ilabi na sa diyang gipatuo sa iyang inahan. Nga gipatay kini ang iyang anak. Depress ka ayo si Bernadette. Nga mauhinungdan sa iyang pagka-mental illness.
0: Unsa?
2: Pre, nantawa ragod ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma?
3: Oh, okay ni siya Mari. Mao ni siya ang bag-og mas gipag-usog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayos sad nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
2: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
3: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.
1: Gusto mo nga isugilon ko ninyo ang sugilanon sa kinabuhi ni Bernadette. Ingon ini.
0: Oh, sige. Mamati mi.

0: Ni anas akong mga kamot ang ilang anak nga babae.
1: Bernadette! Hindi mo dyan, ibali siya! Bernadette! Ikaw gusti mo si Sonia! Ibang siya, Bernadette! Bernadette! Bernadette! Asok siya! Papatong sa Bernadette! Padali, Chris!
2: Oo, Dad!
1: Sa sakin ang kinadali!
2: Oo, Dad!
1: Sonia! Sa buhaton niya sa atong anak!
2: Hunong, Dan! Manaog na sa sakinan!

0: i-offer ang bata. Niara ang gamayng bata! Kuhaan na ninyo siya!
1: No!
0: Hatagan ko na katapusan ang tanan! Hilabtanon ka gyud, ermitanya ang bruha! Naibaw ko! Dili ka si Bernadette! Usa ka kademonyo nga nigamit lang sa bayho ni Bernadette. Ibalik ang bata sa iyang mga ginikanan.
2: Bernadette, ibalik na mo si Sonya.
1: Maluoy ka sa bata, Bernadette.
0: Diha lang kamo, Dan Grace. Dili siya si Bernadette. Demonyo siya.
1: Oh.
0: Og nisod sa lawas ni Bernadette. Usa lang sayang biktima si Bernadette. Iyang gigamit aron lang sa kaugalingon niyang kalipay. Pero hatagan ko na kinig katapusan. Doon ay bakke sa may sapa malipayon siya gamay gilong dak kog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak
1: Sonya!
2: Sonya! Anak!
1: Sonya!
2: Sonya!
1: Sonya, anak! Anak!
2: Sonya!
1: Mami! Daddy!
0: Awa na. Dili na mo balik ang demonyo.
2: Si Bernadette.
1: Ayoko.
0: Nakagawas na sa imong lawas ang demonyo, Bernadette.

0: Oh, narang imong pamilya, Bernadette. Nga dugay na nimong gipangandoy.
1: Bernadette?
2: Ikaw? No! Nakita ko na ikaw pagbalik.
1: Wa ba nimo wa sa imong anak?
2: Dugay na kayo ko nangita ninyo duha. Dugay na.
1: Niya na noon eh. Kagusa ka itong anak ko, Bernadette.
0: Malipayo na si Bernadette.
3: Evita niyang rumah. Mauna ang pamilya ni Bernadette.
0: Oh, Grace. Kining demonyo, mayo kayo mapasayaw sa iyang pan. Ilabing na buyang ang biktima ho. Gipahimusla niya ang higayon. Diyang nahuyang si Bernadette. Diyang na-depress kini sa nahitabo sa iyang love life. Biktima ra si Bernadette sa demonyo. Gililla lang siya. Gilimot siya. Daghan ang nabiktima sa demonyo. Dili lang kay si Bernadette. Hasta ang inyong pamilya ni Dan. Nahimusang biktima.

0: Sige, balik-balik mo kuwag pagkaon, ha? Kung ganahan pa mo mukhaon, ha? Ay, like isuot og plastic, ha? Ay, basing basos, plastic ba? Walaan, ha? Basta lang kung kaon na plastic.
1: Oh, atay, ayaw lang nag-istorya, atay.
0: Joke ito ako, dong. Ay, salamat sa katapusan. Aligri nagbalik ato magpuyo. Wane, hasol. Aligri na napirme. Sige, party, ha, ha, ha. Ano mo sabot ang aligri, hala? Patukari yung disco. Kanang music!
1: Sumayo pa!
2: Sige!
1: Lula Bibang, pa-music niya, Lula!
3: Music, music! Grace! Don! Hi! Oh, balik ka na katong yung over na niya! Dito ba siya kasi sa birthday ni Baby GR? Hello, Baby GR!
0: Kiss na
3: hello, Ate Bernadette! Hug ko ni mo, ha! Hi, Baby Sonia!
1: Adali mo, pakaon mo, Rose, bye. Ali, pira to mo, ha?
3: I'm okay, Sonia, I'm fine.
1: Adi, pa. Pasubayo, inoon. Ay, mo ko, kay Summer, tapos ako pamilya, ha? Sige na, mura na mo, pamilya na mo. Kaon mo, Bernadette.
3: Daghang kay salamat. Daghang salamat din yung tanan niya, gidawat paghihapon ko ninyo.
2: Kalimtan ang tanan.
0: O, imbitan niyang buha.
2: Ako imbita ni Anigo ko kay gusto kong muambit sa inyong kalipay.
0: Okay! Let's party! Gagos na tanan! Gagos na tanan! Ha!

Ug dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa Said Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, New Celebrity Kojic Soap. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Panyawan Products. Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang Shed Panyawan Hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's Hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.shedmarketingdavao.com. Tawag na! Aron ma-interview ka na mo!
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inupan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Susukin natong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
4: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
5: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Uh-huh. Kaya mo invest mga basta heart na ang concern, palit ng bulak.
6: Oh, bula. Chocolate.
5: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kag-i-invest ni mo. Uh-huh. Basta heart na mo'y musugo.
6: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart. Correct. Kisa katong literal na heart.
5: Oo, oh, tanawa ko ng chocolate o bulak. Uh-huh. Bulak, 500 pesos. Chocolate, uh-huh, guro, butanta, 1,000. Uh-huh. Pero mo palit nga nag-detect 500 asa. Ba mo palit, dili ng palit, oy. Palit o ba iti say, dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni Mos DTX 500 o may TC, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
4: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping.
6: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
5: taguangkang
6: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala, yun na siya. Sige, ragyun na. Why yun na siya na-skip og beat? Kay,
5: kung pwede pa lang, no? Masuguan yung mong heart niya. Pwede, pahawaysa, ikapoy na ko.
6: Wise parang ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di ni mo makontrol. Kay makontrol pa kasi yung mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
5: Sir GP, na ikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun din mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Mao nay dako nga makatabang Sir GP.
6: Mga siguro mga 60% among

0: Ni kay nang mga babae niyan sa minupos na sa guay sa ilang partner ilang kuan
1: birahon
0: ilang kasab-an niya ang heart taw nimo so nanay para nga dili dali maguba ang imong heart
1: puso mo nay
0: dili mo taas yung blood pressure inom og DTX 500 og MyTC para ligon si heart walay problema ang imong nga korason so combination of DTX 500 parisan nimo og MyTC
2: DTX 500 health alert limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay. DTX 500 question of the hour.
1: Dok, ngano mang inigsington ko? Mukatol ang akong liog.
0: Oy. Say, mga ngana Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. I suggest nga limpihoy imong dugo gamit ang DTX 500, inom kag MyTC or wa kay palit hala pag juice og palya, especially ang dahon sa palya dako kay katabang Sir GP.
2: Immune system, lig uno DTX 500 ang imnon. DTX 500.
3: Police Mario, nako diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MyTC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na pod ko nagsuka-suka. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Para sa tinaw ng mata, DTX 500, imnunta. DTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy.
0: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon, ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit o balatia.
2: DTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy.
6: The best mix of the 70s, 80s, and 90s.
7: DTD Radio.
8: Hit After Hit.

TYPS 90.1 BT Radio. Bagas programa ang Disco Backdrops. Alright, kumusta naman ito ang pagsulong sa Piyesta sa Tuburan? At anawas, DJ Buddy, Luya Kaignaong.

Welcome sa programa Disco Black Rocks. Abas DJ Buddy, dahil karos yung paborito ng mga kinaraan nga sunata atong balikan. Relas yung paboritong istasyon nga 98.1 BT Radio. Nga naka-live taro sa toa nga BT Radio Facebook page. Palihog kong share sa itong Facebook Live. Shoutout sa toa nga nagpaminaw ron na labi na dasa.

si DJ Manix. Nasa Timbakol karoon nga June 24. Lokal ang tagpista ni. Nasa DJ Manix niya si DJ Manix sa Cebu Mix Club. Kami magpartner ni Duhada sa Satellites and Sounds. Araw sa to, alas 3:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya, Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sid Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.
4: Ala, niadto nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas marato nga mga groceries. Nada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
7: TTX 500 na.
6: Ang TTX 500.
7: Adlay powerful extract
6: nga phytochemicals
7: og antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: og di sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds
7: nga epic.
6: Tibatok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
6: Samantika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: Malunggay paligun sa imong immune system,
10: Tubo natural energy booster,
9: Ginger panguntra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Bliss for life.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your life.

RPS, the 90.1 BD Radio. Let's go back tracks. Early shout out there ni Janel Paglinaw, the owner sa Satchel Lights and Sounds. Sa imong mga batos niya, mayong hapon diya sa may paho tabuylan. Adam Moral, mayong hapon di.

bakun, bakun. Ay, nabuak among kon para ununanan ng isda. Ay, hapon din si shoutout na dari sa may ilihan tabugon na nila ni Jian, JP Jade, Trisha May, o sa kong asawa nga si Juan Nunez. Salamat DJ sa pagbasa si Benji Nunez, the INA DJ. Tada sa imong live dari sa may Saudi Riyadh. Uy! Atong mga OFW ang galata sa Facebook Live. Anya ni Antonieta Casis. Hello DJ, mayong hapon. Gista Maranga, mayong hapon DJ Buddy. Dami namin dali sa may Tuboso Negros. Alright, mayong hapon yun sa may Negros. Elsa Labrador Bindoy. Good afternoon DJ Buddy. Pa-shout out sa kong mga anak nag... si Heidi Lo Angelo Honey Lu Queen. Sebel Enjoy Labrador oga ni Aljon sa talang naminaw ni mo. Wala gini ako lagi eh. Paong atong sunata. Antonieta Casis, shout out lang ko sa kong mama and papa Tuni Nisel. Bakunador Malerong Tiyo Pablito niya nag-greet og happy birthday sa kuang igsuon nga si Jumar Casis. Shoutout sa Satchi Boys, gikan sa ni Janelle Paglinawan from Satchi Family. Oy, pre, Glenn Libaga, okay na ka na?

0: Nakitaan ko na ka Janelle Paglawan ni Glenn, nagkaon og locos nga kwan. Dito sa my food park. Aras alas 3:30 na.
1: Retro hits 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
0: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
3: Ang nindutod ko ayo kuya kay ngano inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay bugna manuksuhok jud sa ilawom sa atong kanuran nadto sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog ni sir unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Oh, luya nam lagi ka bay?
8: High cholesterol mangod ko bay? Matod pas doktor? Bantog rang akatong nagduha tag basketball? Dura ka daganan ako squirt? Gihangat ako maayo?
7: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na na? Naisayad panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
8: Ako nasuwayan bay?
7: Ha? Kusog nam lagi ka maduha bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
8: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod, epektibo yun.
9: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
10: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini ba ibutang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Buran, mapalit sa mga butika.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Kasi nga lang na ito, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa, Monchita?
16: Monching.
15: Monching yung mga yung mamunching ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa

0: Lagoon ay kapsol.
1: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na rin mong lawas na eh, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
1: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactobuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling

TYPS, the Night at Brent 1, BD Radio. Let's go back tracks. Alright, shout out to my hapon sa doon mga sugidig paminaw. Labi na sa mga nagpaminaw sila mga tesatari sa Padimalay ron. Labi na sa mga nagtiwas na silang mga ilim noon gabi nga wa mahurot. Yan, nakapag-ground na itong programa karon na maayong pagpaminaw niyo diya. Laro karong paksiw. Mga naloto na mga paksiw. Shoutout ni Locel Abarito. Shoutout DJ sa kong asawa nga si Locel from Barangay Himamaw sa kong mga bata nga si Densley.

Shout out buat dia semuanya. Negros Occidental, Negros Oriental termasuk ini pamina udah mayung hapun. Atau mga drivers nagabiyahi karong mga orasa. Ay pwede kirong naghanang pasahero padong napod balik kato sa Dakbayan sa Sugbo. Oras alas 3:45 na.

0: Juan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subuk na! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamihin sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Babalik sa pinakadulong ng butika sa inyong
6: lugar. DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your home. Marami na ang believe sa lactopuffing.
10: Sa lactopuffing.
11: Lactopuffy
9: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

TYPS 98.1 Mini Radio Disco Backtracks. Alright, shoutout tayo ni Boss Sticking sa Tin Gasindas. May nalik bandoles Calatrava. Ayun hapon ni Modia, Boss. Also sa toang masilingan dia sa mga sityot ni Bakul Barangay Putat. Mayong pagpaminaw. Labi na ni Nang Estela Talago ni Noy Dadoy Talago niya mayong hapon. Aga ni Boss Sticking ay paglinawan po dia sa mga barangay Putat.

Linji Arnado. Musta man di hateng? Ya kada ko rasa tong ramang disco backtracks. Namo yung mga request diyan mga sulata mga 1980s ha, ipadaan na diri sa tong Facebook Live. I-comment lang sa comment section no, namo yung mga ganahan nga mga disco nga ganahan yung madunggan rong mga orasa. I-comment lang direk para ato ma-playin yung mga paboritong 1980s nga disco. Ano yung mga paboritong kanta nga inyong special sa disco sa unang panahon? Inyong gumbayran o kuwan? 20 pesos.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio Wonder Bonobo Capsule.
2: Pangalan og address.
3: Adelher Maahito Enriqueso. Kagagarangan usang isipe.
2: Ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Bonobo Plus?
3: Maayo gyud kayo ang resulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang panglawas na dili ko kasabot. Ang diagnosis mong gurani is 5 billion.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos, maayo na ang akong pag-ihi.

0: mga musunod: moto, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang atan insurance services sa pagservisyo niring mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang atan insurance services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, og ingusab ang G&D Sari-Sari Store, dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, giparagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyan, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: BT Radio 98.1 FM.
5: 98.1 FM.
6: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
6: Ha? Kuya,
7: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganda ng gamitan, kuya. Pwede ko, Ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
7: Na, asa naman ka?
6: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM.
5: 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampala

TYPS 98.1 BD Radio. Let's go backtracks. Right bang hapon ni James Zamora Aling Tanio. Mayo hapon DJ. Shout out ko sa family Zamora, family Aling, family Tanio. Ay, Nida Zamora, buotan kayo siya DJ. Anya ni Lance Jean, Masuta Publiko. Ayong hapon DJ, shout out ni Papa Alan Publiko, happy weekend. DJ, dresagi hapon sa may Sitio Pilapil, Barangay Castellano, Calatrava Negros Occidental. Natalamis inyong live. Alright, salamat sa inyong buktano sa live na to diha, sa may Castellano, Calatrava Negros Occidental. Alas 4.

0: dai lois sa litsyon manok litsyon bali o ga liyampo. Nagini ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
3: DTX 500
4: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
5: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Namia oy.

TYPS 9.1 BD Radio. Let's go back traps. Shout out din sa mga mga Facebook Live viewers. Shout out ni Raymond Mundihar. Ayong hapon DJ. Shout out ko sa kong family diha sa may Barangay Lusong. Sa kong asawa Geraldine Mundihar. O sa kong anak watching from Europe. Litinia. Let's magbasa DJ. O Happy Sunday. Yeah, Madam Merlin, Danny, good evening, DJ Buddy. Shout out tayo ni Cebu, Jerry. Madam Ana Mural, ni Shin Moreno. Hello, DJ. Mayong hapon. Happy weekend. Shout out tayo ng nagduyan-duyan while listening the music. Start muna tayo ikang oras sa itong programang Disco Back Track. Sa sunod, Domingo na Pudpuhon. Abas DJ Buddy. Alright, happy weekend or happy Sunday sa itong mga ka-BT Radio. Ano ay mo kabalaka kay nabitin mo sa tuwang padiskoro na pamas DJ Ransom niya sa iyang programang The Remix Sunday.

0: Retro Hits 90.1
1: BT Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hablas. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hablas, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ani para sa

0: kasawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami ug dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Doctor's Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo.
4: Susa's Lechon Manok and Liempo.
3: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
4: Susa's Lechon Manok and Liempo.
3: Lamian na, barato pa.
4: Lamian na, barato pa.
3: Susa's Lechon Manok and Liempo.
4: Siguradong magpangita ka.
3: Susa's Lechon Manok and Liempo.
4: Tara na!
5: Original Hagkuray Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuray Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Hit after hit.
11: Hit after hit.
12: DTD Radio.
10: Hit after hit.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mommy Pucci?
2: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes. Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine ni mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili

0: si Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pinga, kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel.

0: sa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney, o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasonan na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise, bro, nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal. Pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kanindot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Kalibani mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. May laong ka ba sa mga bisyo o mahugaw nga mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaong bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng mga Diyos Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglo mga problema. Nakasinati ka po mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkawalay.

Okay, mayong hapon na sab. Sa tanan na ito, mga soaking tigpaminaw, dinis sa DYPS Better Radio, 98.1 FM, dinis sa atong lungsod sa Tuburan. O sa tanang dapit nga mabot nining atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta, kumusta mga igala? O pizza 14 karon sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. O adlawng Domingo. O sa tanan na sab na ito nga mga kasilinganan nga lungsod o siyudad sa Tibuk Probinsya, sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao ug sa tanang nasud sa tibuok kalibutan nga maabot nini atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, a blessed bulahan ug maayong hapon kanatong tanan. Also may hapon usab sa atong makaubanan diri sa studio sa DYPS Better Radio, ang tibuok team sa tingog sa kamaturan na niyagi hapon kauban ato kanang hapon si Pastor Brady Hoy Bisano. Kauban siyang kapika sa kinabuhi si Banzeles Redzelen Hoy Bisano. Also si Banzeles Ebrel Capasi, Evangeles Maria Ana Roble, and also my one and only beloved wife Pastora Mitz Hoy Bisano. Sa gyapon natong ikauban karong hapon ang ato ang buutan na kugihan o gambungan natong technician, while lain si DJ Rans Ranel Santiago.

0: kini mga iganay-ganay son nga ang pagtuo sa kini siya kasulod nun nga pagbati. Wala lang kang ibati kundili na convicto ka sa kamatuoran and the conviction that God really exists. Usa ka na siya ka decision sa imong pagbati nga walay marka sa pagdaduha nga naa gayoy Dios nga nag-exist sa the universe. And the creator and ruler of all things nga siya ang magbubuhat sa tanan o magbubuot sa tanang mga butang. Provider, bestower of eternal salvation through Christ. So ato makita sa Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. Kung atong basahon ang Hebrews 11 1 and 2.
1: Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Sa Dios pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios.
0: Amen. So kung atong sabton sa mas klaro kaayo, ang pagtuo wala siya nakapokus sa mga visible or makita nga mga butang. Usbon ko, kung atong sabton pag-ayo, ang pagtuo wala siya nakapokus sa mga visible or makita nga mga butang. Di pa matudan sa Hebrews 11:1, verse 2, verse 1 and 2, ang kahulugan sa pagtuo nga may pagsalig. Sa laing term, may paglaom kita sa mga butang na atong gilauman na wala pa nato makita. So, tagaan ta mo example sa mga butang na wala nato makita. Wala ta kakita sa gingharian sa langit. Wala ta kakita ni Jesus Christ. Wala ta kakita sa Holy Spirit. Wala ta kakita ni God the Father. Pero sulod si mong kasing-kasing, bisan gamay nga marka,

mailado sila, maning kamot sila, maging sikat sila, maging maalamon sila, aron sila mailado sa tanang tao sa kalibutan. Perkabalutan nga kana nga klase nga pagtuo gitawag nag defend their own knowledge. Nagsalig lang gyud sila sa ilang kaugalingong kaibalo. There are some people very good in theory. Maayo gyud na kay sila sa teorya. Maay ka na sila sa paghimog mga formula, mga solution making. Indot man na. Dako kay na siya counterpart sa atong government. Dako kay na sila gikatabang sa ato ang ginatawag katilingban. Kaya mga eksperto sa man na sila nakapalambo sa mga nasod. Like for example, sa mga first world countries. Like, kanang gitawag na itong Japan. Siguro, kining Amerika. O kining uban pa nga mga nasod like England. Nga nung nakaingon ko nga dakog tabang ang mga malamon nga tao. Kaya sila man na ang nagplano. Sila na ang nag-research. Sila na naghimo og mga eksperimento unsaon nga mulago, mulampo ang ilang nasod in terms of economic situation. So, dili na siya sayo. Pero ang atong gitanaw diya, dili gihapon siya pasado para sa Ginoo ang gipangita sa Diyos. Unsa ang iyang gipangita? So, ganahan kina sila na uban po somehow are very slow in practical. So, we call that the theoretical or practical understanding. So, doon ay mga tao maay kay sa mga practical understanding. Doon na siya ginatawag na tug maayo kay sa mga theoretical nga mga aspito. Dali kay sila makasabot niya na. Okay rin na siya. Pero kinahanglan na atay lain nga kategorya nga atong maangkon. So another is, kining gitawag na to, defend their own understanding. Is the ability to understand something. Dili basta-basta na makasabot ka sa bisan unsa. You can understand about the law of motion, law of nature, the principles of creation, the law of gravity. Di na basta-basta na kay understanding sama ni anang mga

0: kaalam nga moabot sa imong nahom na is the ability to understand something, comprehension, perceive, and the intended meaning of words and language. Labi na, you can speak more than 10 languages. Di na basta-basta nga na-experience o imong nakatunan. Understanding. For example, maka-istorya ka nagkalaing pinulungan. Sama maka-istorya ka Koreano. Anyong sayo, hananim, gamsaham nida. Buti pasabot niya na nakakailaing nasabdan sa imong kinabuhi. Not just only Cebuano or English or Tagalog, doon na pagyulain nga lingwahe. Sumay man na siya, pero atong tutukan unsa pagyud ang laing kategorya. So these people is very good. Why? Because these people contributed good things in our society, in our government. Mauna akong gingon ganyan, in social and economical, industry, media, they are very creative people. In science and technology, they change the world into a modern world. Gitawag sa old tradition system, naanata sa ginatawag new tradition system or new standard system. So high technology, high standard of studies, sa man na ito nakatunan sa mga nalubhasa, sa mga eksperto. And that is why we need to know na doon ay different types of faith, different forms of faith. Doon ay ginatawag na itong human faith, kining atong isgutan karon natural nga pagtuo. And their standard of living are always based on work-based and knowledge-based. Work and knowledge-based. Sa ilang nahimo, gipamatunan bitaw because the science will prove sa ilang discovery, sa ilang study, sa ilang research na mauni resulta sa among kaalam. Second point na itong isgutan na ito lang medyo paspasan, diya sa Luke chapter 18 verse 10 to 14. Lucas 18:14.
1: May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo ang usa nga Pariseo ug usa kang brador sa buhis. Ang Pariseo nagtindog ug nag-ampo sa iyang kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himbabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anak ko brador sa buhis. Napuas ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag sa ako mikanapulo sa tanan akong abot. Apan ang kumbrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani mo yahat ngadto sa langit. Napamukpok siya sa iyang lughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon sa Jesus, sultihan ko kamo nga ang kumbrador sa buhis nga dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios. Sa iyang pagpauli sa ilaha kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos sa tan ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas.
0: Amen. So atong makita diri sa ikaduhang punto nga kategorya is ang una gitawag na to siyag human faith or natural faith. Tawhanon, ang ikaduha naman gitawag na to ni siya og religious kind of faith. Religyoso nga klase nga pagtuo, dunay duha ka tawo miadto sa templo aron sa pag-ampo. Gitawag ni natog mga religyoso ni nga tawo ang usa ka Pariseo, usa ka skriba, usa ka magtutudlo sa balaod. Og nag-ingon siya, pasalamat ako kanimo Dios nga dili ko limbungan, dili ko tikasan, dili ko hambugiro, dili ko himabay, dili ko sugarol, dili ko bisyoso, dili ko dalok, matinabangon, maluluyon og manggihatagon og labaw sa tanan, mahigugmaon og naghatag ko sa ikanapulo. Og ang usa-usa ka kobrador sa buhis, tikasan, limbungan, kurakot. Ug matod ba niya siyang kagalingon, dili siya makaihat siyang ulo nga to sa taas. Nagpamukpok siya siyang dughan sa iyang kasubo ug nagduko iyang ulog nagingon, dili ako takos nga magaduol, magasangpit ug magasimba kanimo Dios. Ako usa ka tawong makasasala. Kaloy iintawon ako. Ug sumala sa ebanghelyo nga atong gibasa diya sa Lucas, human sa mga pag-ampo ang gikahimutan sa Dios, dili ang katong Pariseo, hambugiro, mapahitason, kundi kadtong tao nga nagpaubos nga usa ka kobrador sa buhis. Ang lesson nga tumakuha diha, dunay mga tao nga nagpakita sa ilahang kaugalingong kinabuhi karon nga aktibo sa bulaton sa simbahan, aktibo sa bulaton sa ministry, pero ang klase kategorya sa ilang pagtuo, religious faith. Ang religious faith gitawag na this is the act and walk of a person based on the religious belief. They are following the three concepts. They follow doctrinal concept. Nagsunod lang sila kung unsa ilang gitudlo. Dili ang gitudlo sa Dios, kundi ang gitudlo sa simbahan. They are more concerned about to obey the human teachings. They are more concerned about to obey the teaching of their church. Maumani ang among namatan, maupuni ang among pakamatian. Maumani ang akong naamguhan, maugyuni ang akong kuptan. They always follow ceremonial concept. So may but pasawa ng ceremonial concept. Allah, dili ko pwedeng mo absent kay basen ug dili na ko makasulod sa langit. They follow the system of the rules and procedures of the religious standard. Matod pa sa Matthew chapter 6. Atong basahon sa verse 5.
2: Ug kon magampo ka ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaarong ingnon, gusto sila magampo nga magtindog sulod sa sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao.
0: Amen.
2: Sultihan ko kamo nga maka nakadawat na sila sa ilang ganti.
0: Amen. So gisaway sa Dios nga kada nga klase nga pagampo. Mausab kini diha sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 kung atong basahon diha.
1: Sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang mga pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa nagunahon na nga tubagon sila tungod sa taas nilang pagampo.
0: Mauna ilang gibuhat, magampo silang tagas kaayong hanay kay nagtuo sila nga dunggon sila sa Dios. Pero gitawag sila sama sa mga dili magtotoo. Kay ang ilang pagtuo, religious faith. Kung religious faith na, dili na consider as tinuod nga pagtuo para sa Dios. So di follow religious concept. They believe the ideas of the sacrificial act of worship in order to gain God's favor. Magluhod ta para dunggon ang atong pag-ampo. Buhilak ta para dunggon ang atong mga pag-ampo. Manghapa ta para dunggon ang atong mga pag-ampo. Ang pangutana ni Pastor Aljun, kung dili ka muluhod, di ka muhilak, di ka muhapa, di dili dunggon ang imong pag-ampo. Wala gito doon sa Biblia nga ang Diyos mutubag sa atong mga pag-ampo sigon sa ato ang physical posture. Kay nagluhod ka, tubagon. Tungod kay naglingkod ka, dili tubagon. Wala tayo mabasa ni anak. Nan kung ang imong pagtuo, religious faith, bisan pag magminatay ta, dili na...

0: 12. Sige, ngon sa pulong sa Ginoo.
1: Tuna.
0: Matthew size 12.
2: Og pasayloa kami sa mga sala, sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo.
0: Amen. Matod pa ni Jesus Christ, pasayloa kami sa nakasala kanamo. Maingon nga amo usab silang gipasaylo. Pasayloa kami sa mga sala, sa mga amo sa silang gipasaylo. Usa ka nakakasing nga gibuhat sa mga tao sa kalibutan, agipagsunog sa gitudlo sa balaang kasulatan, pero kinahanglan may tinuod nga bunga sa espiritong kamatuoran nga atong gitipigan sulod sa atong kinasunuran. Ikatulong punto nga atong isgutan, the first natural, second is religious, arita sa ginatawag tinuod or Dios nun nga pagtuo. Roma Kapitulo 1, versikulo 17.
1: Busang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo.
0: Yes, ang pagtuo nagikan sa pagpamati o ang pulong gikan ni Kristo. This kind of faith is based on the work of the Holy Spirit through the Word of God by hearing the gospel. Gitawag nitong hamili, balaan, Dios nun nga pagtuo. Roma 10:17, atong basahon. Roma 10:17. Romans chapter 10 verse 17. Diin man nagagikan ang tinuod, diin nagikan ang balaan, ang Diyos nun, og ang gitawag na tughamili nga pagtuo.
3: Sa video busa pa, ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe og ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo.
0: Amen. So the right and divine faith, usbon ko ang saktog balaan o Diyos nun nga pagtuo, which is acceptable to the eyes of God, is not based on your knowledge. It's not based on your own wisdom. It's not based on your own ability.

0: labaw na dili base sa imong religious sacrifice, sa imong pagka-aktibo sa dibutid ka sa religion. But the true faith, the divine faith, and the godly faith is always based on the Word of God. Kung nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, mao na tinud nga basihanan sa pagduo. So this kind of faith is the right walk of faith based on God's Word. Doon ay 3 steps of divine faith: the righteous walk, the godly walk, and the spiritual walk. Itong basahon sa Hebrews 10:36. Hebrews 10:36. Okay, basahon na to.
1: Kinahanglan nga mapailubon ka mo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios o madawat ang iyang gisaan.
0: Amen. Living and walking according to the will of God. Muna ang tinuod na pagtuo, the godly walk of faith. And last nga verse atong basahon diya sa Matthew 8:23-27. Conclusion na ta, kaya wala tayo igong oras.
2: Misakay si Jesus sa usak ka sakayan, huwag mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Unya, mikalit paghuros ang usa kakusog nga unos. Huwag nasudlan og tubig ang sakayan og hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Biduol kaniya ang mga tinunan og gipukaw siya Ginoo tabangi malunod na ta.
0: Okay, diya lang takutob. Dagan salamat sa iyong makaunayong pagpaminaw. This is the walk of faith depends on 3 categories of faith. At ito ko itong ulo magamputa. Kanimo Dios, mapasalamaton kami sa laing malampuson nga pagpahayag o pagproklamar sa Ebanghelyo dini sa programa sa DYPS ang tingog sa kamatuoran. Panalangin ni ang tanan nakadungog may tungod sa walk of faith and 3 klaseng kategorya. Una, natural or human faith. Second, religious faith or ceremonial faith. And the third is divine and godly faith. Salamat Ginoo, kinta na mo gitugyan sa pangalan ni Kristong among Ginoo. Amen. Okay, daghang salamat sa iyong makanunayong pagpaminaw. Hangtod sa sunod gayon, tungod kay walang taigong oras o panahon. Sa yapon kinyong busgalagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoybisano. Ang gahom sa atong Diyos manalipod kanyo, banagugma ni Kristo, ug ang pakigdait sa Espiritu Santo. Sa gihapon sa kanunay, kami magaingon kaninyo. Masayod kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Mailuwas nga gabi, mga higala.

Philippine Standard Time, 16 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday, my name is DJ Ranz. As yung mga greetings, send this atong sa comment section ng live tas sa DIY PSB Radio 98.1. Napasensyo kayo dito kabuelo kayong programa haron, okay? Nang sa panag tingo, goy. Naglahi. Pisa ko sa pugos. Higit kaya. Sakit na lang tutunan. Marami, marami mo sa inyo hanggang mga greetings. Ayaw mo kalimot kaya ito ang program. Ipaluyuhan sa ito ang Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Wala yung kape. Ngayong imnon karoon na Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Shout out watching from Barangay Liki. What's out, Dol? Salamat kina Dol. Mayang gabi, Dol. Oo, mayang gabi. Niya pala tag-share sa itong mga katanaw na diya, ha? 5 live active viewers pala tag-share mga langga. Ayan, ganyan si Rizran sa 2.9.

minutes past the hour of 6 o'clock. Dara Mex Sunday, my name is Stage Rans. No, sa ato ang mga viewers din, kalikten ako rin. Wala nag-share sa ato ang live mga langga. And pasensya kay Dicta Kabuelo, kaayo ka ron o gabasa sa inyo ang greetings sa kay medyo paghaw kay Tingo si Stage Rans. O, ito lang kining paninghaon. Hutob lang ay. Pero salamat kaya niyan tanan sa mga naminaw. Happy o sa man, happy fiesta sa gihapon. Fiesta pa dyan sa inyo, ha? Kumusta mo dyan na mga langga? Shoutout din ni Juan Sean Rizay Santapil. And also, Grimming PSJ, so good na sa Combatidor. Yes, so good na Tadiridor. Shoutout ni Jobert Venusan, DJ Jobbreaker. Shoutout din mo din, ha? Ako idol sa Tuburan Extreme DJs. Nagkabata, nagkagwapo, nagkaambungan. No, ang sikat nga producer sa Tuburan Extreme DJs. Usa pod ka spinner. O, nito karni siya gabi. Abot, o pila kabuk babae nakuha ito. Shoutout naman din si Joe Breaker Video Shine. Marabel Anores Labrador, hello, good evening di boss. Shoutout naman Shine. Shoutout lang ko sa kuhang banana rin ni boy sa kuhang anak Kristen. O ni Papa Lando na lang boss, salamat ng marami. John Rizal Saison Tapil, good evening, so good na sa Combatidol. We also shoutout ni Ramel Aridido na may gabi din siya. Shoutout from Kanduman, Mandawi City. Thank you so much, good evening. Jansky Sarnal, shoutout daw bisag luya pa kay nang hangover. Pero makayangoyangoyangoy yang, gihapon na sa imong mga tukar. Salamat kay Lodol ha. Jansky Saranilio. Then shoutout also ni Juan. Tagabukid baya ako ang tukar. Sama, di siya jawbreaker. Babaero man imo ang kuhan, dili manit pang bukid. Kanang imo ang tukar, babaero. Daganta makuha ang babae ni. Yes. Shoutout ni Suplada ka. Suplada aa. Good evening Adol. Shoutout ng gusto na naglanda sa live Adol. O sa akong family na lang, thank you. And also shoutout ni Nidia Alcansari BDJ Ransa. Shoutout ko sa asawa na ko Janela Alcansari. O siya, o sana ko anak. Sa Irile, shoutout na lang ko nila Papa o Mama. Sa tanunan niya sa family Alcansari, shoutout na ko o Marako Ole from Barangay Bagunbo, San Carlos City. Salamat DJ Ransa. And also shoutout ni Crispin Barbicho. Good evening DJ. Shoutout ko sa taga TCH nga naminaw sa iyong remix. Salamat kay Crispin. Arlinda Lorigas, good evening din siya. Mag great cook advance, happy birthday o mga dalawa sa kong Ixon Virginia to Marcy. Si Santi diha sa Mambaling, Cebu City. All I can say to you, keep strong and don't give up. Oh, thank you so much din siya. Happy Sunday to all. Thank you. Agad na pala nag-share sa itong Facebook Live karawang gabi na. Panood tayo mga langga ng mga gwapo-gwapa man itong mga listeners din. Shoutout ni Prilin Butor Lumbab. Hi din siya sa... Sani? Hi din, shoutout ko niyo tanan. Ako naman ko sa din eh. Burakin ni Jiran Zabili Moski Dalar ha. Ato ni Burakan. Inga. Prilin Butor Lumbab. Shoutout ko sa tanan taga-tuburan. Bilitin happy fiesta. Unya. Kumusta ang pag-disco? Enjoy ba? Wa mo ko na disco. Disco-disco na ko sa mua. Mga na ni ato ang tingo karon. Noan na naunsan na ni. Pasyagit tadi Adol. Isyagit. Pasensya kayo dito kasyagit umayo. Mura man eh, bagong nabayot itong tinga. That's Kevin Lloyd. Good evening, this Rams watching Tawala Panglao Bohol. Pasyarat niya ko Nimo. Guapo di siya. Mm-hmm. Salamat kay Ditski Bin Lloyd. And Bibi Shane. Mondi Har already done. Evening di siya, shout tapon tapon bagasawi. Thank you. You're welcome. Ako na mutubag ha. 34 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday. Parada the DJ Rans live on the max.

AWB Standard Time, 44 minutes past the hour on the 6 o'clock. Terrific Sunday. My name is Dean Zalanza, guys. At all mga listeners niya. Well, ipamin na ako mo niya ka rin. Hila, paghigop mong kafe. Shout out din ni Prilin Butor Lumbab. Siya ako sa taga Sabang Danao. Nag-work sa Mitsume. Kumbati sa work para sa pamilya. Ay, nag-give kumbati. Give mo diha. No? Then also, shout out Heidi Zalanza. Napakipak show diha. Basin Bukog, Abisan Bukog. Nga ari adri. Pero ay karan ha. Jetron de Keptron. Asari Jetron de Great Skeptron. Shout out ko sa mga engineer idol Sir Emerson Aranas. Pag inawan niya sa Lugo, Simbahan, Barangay 1. Tuburan ang sa mga boss, Permine, Josipino.

Yeah, shout out also Jefferson Castillo, salamat. Yeah, shout out ni good evening, shout out ko sa mga operator sa Zone Lion na ang bao namo na gaparilas pa ug option na ni pare ko Raymond da Cabonilla sa usayan nga spotter boys sa Jetron the Great Captain Construction January Borders watching kanula lapu-lapu si Cebu. And shout out sa taga Katmon, maayong gabi sa inyong tanan. Renz Tauto, good evening din siya, shout ko sa Tauto family from Colonia. Charlie Milarisma, shout ko diya sa Bug o Asturias. And also shout out Bobby Shane Aridon Bondihar. Shout din siya, advance happy birthday ni Tio Romel from Kanduman. Yes, happy birthday sa mga nag-birthday ka rin. O sa mga wabot na Wal Saison, shout ko diya ni Rowell Saison from Kapangihan. Shoutout ko sa pun magkasawi, gikan ni Bobby Shane. Ditski Binloy, salamat kaya naman ang mga biin. Para ito, Sunday, this is Dish Rans Live.

Alright, Philippine Standard Time, 17 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Okay, shout out sa itong mga viewers na labalik sa itong mga listeners niya. My name is DJ Renz, ha? Alam sa itong mga baguhan lang. Pero kumusta mo mga kaisunan? The Remix Sunday ng programa karoon nga gabi na. And ikuloyan tas ito ang amigos kina Herbal Coffee Mix. Shoutout ni Ma'am Ana Moral. Maayong gabi, this runs, guwapo. Shoutout mo naman. Then, Christian Montibon Flores Dol Godivis. Gitika na pag-ayo. Pag-shoutout ko diya sa kung isoon. Frank Flores alias Ladin. Naabad niya, Dol. What na dirito? Humanas siya, Dol. Oh, humanas siya, OGT. Nanaroon na mo. Aminaw ba karoon, bataan? Naroon sa inyo, ha, sa Carmelo. Carmelo Tuburain. Sige lang ito, ngisi. Huwag yung problema, bataan. Good evening, these runs guapo. Let's go na minaw ni mo. The Remix Sunday, these runs guapo. Always and happy Sunday, these runs guapo. Blessed Sunday. Thank you sa pagbasa, these runs. Naghanag guapo anniversary. Pasensya kayo, ha. Dita kahunat og basa kayo kay tungkol sa tuwang tingog nagpaghaw. Ato na lang ginigipugos og tingog ka rin. Shout out ni Ma'am Philomena Hinabi. Hello, Ma'am Idol. Madam, hello ni Madam. Good evening. Then, also shout out ni Gianna Mahilom. Good evening, these lands. Shout out ko sa umama na si Norda Mahilom. O sa umpapa nga si PJ Mahilom.

Mahilom, Maria Gagliardi, Romeo Gagliardi, Rosalito Mahilom, Analisa Gagliardi Mahilom, Antonieta Mahilom, Ogni Mahilom, Ini Mahilom, shoutout ko sa Pakoski Pajot ninyo, and salamat din sa lahat. Kena Pakoski Buraki Panadiha, ay lang akong tingo Pakoski ha. Ay mura na nagbaka. Shoutout ni Rian Latayana, shoutout din sa lahat, shoutout din mo na Sir Rinan, good evening. May gabi mga pagpasayosayo ni Pipan Batukan. Good evening, these runs. I'm watching from Lawaan, Danao City. And shouts to Nantaga Lawaan, Ilabinal nila Evelyn Cambo, Giona, Adolfo Francine Manco, August Ananda, Barangay Officials, headed by Barangay Captain, Honorable Shirley Ramos. Salamat, these runs. You're welcome. And also shoutout nga to ni Jelena Villamor Aliego. Hello, shoutout with the ma'am. Good evening, Jelena. Good evening, shoutout tadi ha from Kugon Damside. Shoutout yung tanan niya. Shoutout ni Sandeben Aliego. Ay sa barakat sa relasyon sa kabatuhan. Good evening, Vigilance. Sa paglitog, happy 61st birthday sa ako nga Papa Silveriano. Asel Veriano, ibing barakat og advance happy 47th birthday sa kuwang banana Glenn Kabatuan. Salamat sa kuwasa DJ. God bless. You're welcome. Salamat kay Mom Aisa. Prilin Butor Lombab, shout out sa kuwang mga lula. Shout out ko sa kuwang mga lula og lulo. Og ako ang anak na tuan na sa langit. Okay. Yung sa tani. Prilin, salamat kay Prilin. Mula gimingaw ginis niya mo. Oh, pareha ta Prilin, gimingaw ta sa tuwa nga mga apuhay na. Disrans ta pa kay paksyo ni ha. Bisan bukog. Birds. Magpalaban kong birds kay iimbita ko ani wa mako kaadto. Birds pan ha ako birds. Mga ikog bukog lang unta. Adi sa kamay oi ako birds. Kana lang unod birds. Naman to iguan niya, ginamo ba? Ginamo. Ay, shoutout ni Sir Shi Arvastatas Malirong. May pagsaysaya naman na, sir. Good evening, this run. Shoutout ko sa Oyoan Manoy Shari. Shoutout sad ko sa kuwang maguwang Dina Bato na may naroon niya sa Carmelo. Salamat sa huwasa, this run. You're welcome. Salamat kayo, sir. May gabi. Happy fiesta na inyo din, ha. Huwag yung ka mag-invite ba, no? Dool-dool raon ta kayo. Pila raon tayo paglugsong niya, sir. Shoutout ni Jopeline Julian. Maayong gabi din siya. Shoutout ko din sa productrice Lunas Katibang. Gikan din ni Jovi sa Mandawi. Hello. Maayong gabi. Ay, maging po sa tingin ko ka. Maging po nga. Maayong bagong version ka rin. Ni DJ Ranz. 22 minutes past 07 o'clock. In the evening, the remix Sunday. This is DJ Ranz live on the

standard time, 31 minutes past the hour of 7 o'clock. Siya lang ni Sir Gio, basta atas malarang basta. Wala man may nagloto di Israns kay dito may sa ilang Ma'am Helen Mordiay. Ayo ko na ba, kuyuga sir ba? Dira ba kikumauwa o? Jubilin Julian, may gabi di siya, shout ko DJ Sapurok. Tres, Lunas, Katibang, Gikandri, ni Jovi sa Mandawin. Salamat na marami, Jovinin. Tira sa shoutout ni JR. Good evening, this run. Shoutout ni Din Dina Bato. Shoutout ni Maribel, Lanurias, Labrador, ni Akron sa Carmelo. A Carmelo ba ay sa Juan? Si Dio Tugas, Barangay Bagunbo, San Carlos, ito ni Tugas, Action Tile. May gabi, istanan niya. Nabot mo nung gagawin, Carmelo, Juan? Bus! Busing! Shout out to you, dia. And also, shout out to Sir Glenn Pahins. Dakaran sa... Alegria, tuburan si Bonimong Gini.

Hoy, parang kumuna po minang sa YPSB The Radio 98.1. Shoutout ni Bastata sa Diana Bato. Shoutout ni Nani GR Malerong, ni Mizal Malerong, ni Mama Tizi og Dari. Napalit ang share ha. Sa katong wala pa naka-share di ha. Aros baling ko sa Israel. Singawa sa town ko. Panagsa. Parang tayo The Remix Sunday.

the Philippine Standard Time, 47 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Shout out to all mga live viewers din ang nagtanong rin sa Facebook Live, nag-live ka sa DYPS B2 Radio, and also sa itong official account na Neil Santiago. Shout out, Evangeline Kyo Parilla, may gabi ni Mariha, ma'am. May gabi ni Shay, napaminaw ko na permit din sa Barangay Dos Kusog, kaya mong radio sa akong tindahan nga gamay. Happy Sunday din Shay, salamat sa ubasa. Yos, welcome ma'am. Elsa Coligado, Paroni Idol, good evening. Neta Pangabanin Hilaw, shout out ibadah ma'am. Madam, shout out daw ay. Angie Bafor, ay gloyaluya dia bos. Wah, aku nagloya dia. Aku alang yung tutunan murag makan na. Pastilan. And DJ Frank Flores, Hadi Zeran, sa inyong magabing Imam Jolet Albarico. Ako ba sa itong tingog dia ma'am? Okay na itong tingog ma'am. Mura manig kwan, mura manig bakang giluba. Sige, guro kag syagit. Oh, sige syagit. Nawagin ito bag. Ay, shoutout yung Ma'am Diana Lindia. Hello, Ma'am Diana. Ay, na-shoutout sa kong auntie diha karon sa San Remeo, Cebu. Mimi Panglao Santiago. Shoutout Dong Raniel. Yes, shoutout. And also, shoutout sa kong ang ayuan diha, ha. Kuhay, no? Vlogger sa San Juan, Toboran. Content creator po. Nga, singer, dancer, nagkana siya talent. Nada nagtanaw. Wala kong follow niya, ha? Ang iyong account is Ray Panglao Santiago. Pala to follow niya, mga langga. Then, nga ano, napagawaman ka doon ba, asan ni? Aray ko, daot siya na sa sagpa nga content. Nagdaot ko niya. Pero sa pinazoom in man siya eh. Pero ang ito ang live, may buong ko usahay nga nung mag-zoom in eh. At hindi kayo usahay, pero may always nation eh. The girl like you, down oy. Also, shoutout ni Nguyen, Renal Monsanto Lilihay. Shoutout mo din siya rin. Kanaw, tigbaon, tabulan, Cebu, shoutout ni Lola Amparing niya. Nay, Amparing!

shout out to Frank Flores. Sila ang dala kinay Anino sa bata iya. Ikaw, Frank, pa manghadlo ka. O sarabay ako ang gidudahan nga bata, ikaw. Ikaw. Nakasaya na si Papa sa iyong music video, yung mga kasana o na. Salamat kay Ma'am Shunit Albareco. And also si Awin Insurance Guapo. Okay, Bors. Yeah, shout out to GM Pauling. So sweet ni siya, yung mga kasana. Thank you so much, GM Pauling. And also, Inday Vlogger Rikiso. Good evening, DJ. Katag siya rami katanaw sa iyong live, DJ. Pero always minaminaw. Palakpakan natin. Marvin Malro, shout out to Insurance. Good evening sa inyo. And belated happy fiesta lungsod sa Tuburan di Insurance Guapo. Yes, salamat kay Birds. Yeah, ay Insurance, good evening, happy fiesta. Shout out ko sa kong anak, Chansi Milano, Corseno Milano, o ni Divina Gagliardi. Yeah, Yubi Matugas Guracha, shout out to Buna Birds. Kuwan Buna Birds. Vlogger Buna Birds, ha? Silingan man niyo, Birds. Yes. Shoutout to Angel Rian. Shoutout to Madam Ma'am. Angel Rian, good evening, Disra. Shoutout ko Sandayo. Gihol nga ni Grass Oriental sa kawag mama. Tal sila sa duhan ako kamaguang. Manoy Luninga. Dodon siya sa pusa-usara ako anak. Inde 10-10. Salamat sa Basa DJ. From Angelica Lakadman. O sa Paris na korek kay Ravanes from Naga, Cebu. Nga, Imnil Hagrid Horse Disra. Sinyawad. Tiwasan mo na rin, sir. Sir G.R. Iwan mo ang tiwasan, eh. Jeff Tran, the great skeptoran, shout ko sa wang, ikago, idol, islas, agaw, si Bashar Balukos, Manoba, Kasipun, Tia Sabitu, Oin, Duban, Hug, Watching, Kanhulo, Lapu-Lapu, City, Cebu. Langga Mahila, Maringay, shout out ko din siya sa family ni Marinito, Aringay, nasa Apalan. O sa family ni Ramil, di Gracia, di Gracay. Di Gracia mo siguro ni. Oh, sa mga idol nga si Dudong Draw Jed Oga, ako ang agaw nga si Sansan Naringay, di siya salamat ng marami. And also, oh, shoutout sa ako ang idol Renz Maano, hello. Shoutout kay kawain na DJ Renz. DJ Renz Renz Maano, the vlogger, content creator, the singer, and sometimes dancer. Grabe talent ani. Shoutout idol Guapo. Day. Time check 52 minutes past the hour of 7 o'clock. The remix Sunday. And wag kanimot imong ka hibulong sa tong tingog karon na kay mo medyo makuratan yung mong magpaminaw kay murag bakang giluba. Grabe pagaw na to eh.

the Philippine Standard Time. 17 minutes past the hour, 8 o'clock, the Remix Sunday. This time show is brought to you by Miko Skin and Herbal Coffee Mix. Hello, and shout out to Langga Mahila Maringay. Shout out ko din siya sa kuwag ng uyuan nga naaran sa Kabalawan. Din siya nga si Rebooty. Ang sorry, ang nga pinakagwapo sa tanan din siya. Sana all. Oh, gwapo ha siya. Pero shout out niya ni Kuan. Ray Boti. Shout out to Sir Ha. Mayong gabiin naman niya. Sana all gwapo. How to be you po, sir. O sa sekreto, pangunta na niya langga. Mana mo gwapo po tatanan, ikaw rin. Quality vlog, i-vlog. Saan naman eh? Mayong gabi ni Shai shot ko ni... Ako yung paduwala ko ang kuan be. Ako ang balakba sa kuan. Microphone kay Portigyo hinayas kong tingog yan. Mayong gabi ni Shai shot ko sa pamangkin ako nga naa sa palang si John Dexter de Gracia nga puwarteng pagkagwapuhan tao. Puro sa mali sila gwapo. Ang sayang papa nga si Ramel de Gracia nga portisang tisuya. Sana all kayo ko ang mga listeners karan kayo puro sa mga gwapo. Genesal, Siabo, good evening this trans. Pwede yung shout out ko sa taga Mahayahay, Barangay Bago, Don Salvador. Shout out ko nila yung Chandral, Siabo, Susan, Mawa, Janice, Siabo, Mika, Lim, Caro. Kaga sa talaga na lang ang mga salingan ko sa taga Mahayahay. Uy, shoutout. Yan, ako shoutout. Genesal watching sa Guy City. Salamat, Sir DJ Ranz. You're welcome, mga Genesal Siabo. Yung shoutout din, Maya. Speaking of Mahayahay, Mahayahay. Dahil sa kung ako, ano ka nang Mahayahay. San Carlos, sakto ba? Ay, sagay. Mahayahay, o. Oh. Mahayahay sa... Kung San Carlos. Shoutout sa kung San Carlos niya. Sa mga kuwain na sa mga Hernan family, salamat. Mayong gabi is tanayin. May gabi da, pre. Renz Hernan. And also, Jade Clarence. May gabi din sa rasyad ko sa kumanghoy ko sa Jade Carla Perting Sayo. Shoutout ko sa Pilipas, sa family. Salamat sa pagbasa din, Jade. God bless. You're welcome. Christian na may gabi is Sir Raniel Santiago. Shoutout ko sa nanayo. Karoon sila sa Virginia Virgin Kabatania. Gabay Bubox, Bunny Boyens, Nguho, Singua, Ninita, Ben, Marie, Joseph, Rosariosa, Ulo Salinda, Singua, nga gigamitan nila duha ka subs for all the lights and to moving head nila ni BLS while gimong bakrayan ang Beat Radio. Wow. Baga sina ulit kinadratapitan, no? Ang bakrayan kay Beat Radio sa sitio Pine Tree Purug, Bangyatagon.

Lagi punta sa Dreamy Cebu. Nga pagyalo ko play sa ipis nga kurat sa salamat. Kanito to taling kantahado lang. Pero di ta pwede animo play ha. Pasensya eh. Divine, mas kunyara mo Divine. Good evening, this is Rashad Costa na namina sa Beat Radio sa mga sa ako ang mga anak. Yeah, sa Caridad. Si Mariel Tichel Hannah Galado sa nanay na Montibon o sa taga dita sa Laray ng Telma o kang Ati Ben sa Milano, salamat sa pag-basa ni Israel. Welcome Melanie Rivas Calio, shout out sa Rivas Calio family, Omende family watching live from Maniaca, Yungan City, Negros Oriental. Hello, shout out sa tanan Gilbert Rago Hernan. Fresh shout out ko sa kong manghudlot si Hernan Advance, happy birthday. Uy, great ka kanina, pre. Wa, palibag si Gerber Trabago Hernan. May gabi na ba na, pre? Uy, advance, happy birthday! Lucy Han Hernan. Diyan ka rin sa... Labuy Au? Oo, Labuy Au. Salamat sa wasan ni Sran. Si Waka, budot, so pwede ba? Humana itong budot. Sorry kayo. Guwapo man sa nandiyo siya. Pakilam niya mamana. Kasi siya kaya sa tingong karan ha. Murag ipugnan. Murag bakang giluba. Ay, go. Ay, nasalang greetings. Shout out ni Kuan. Angel, sa kamento na siya na. Good evening ni Shoy. Shout out na lang. Naminaw. Always may naminaw sa inyong program. Bisan palag sa kapashout out. Bantay bitaw ha. Nako ay pasurvey diha. Mangita kong tao. Nag-survey na ba mi diha? Salamat kay ma'am ng marami, ma'am Angel. And also, shoutout ni Kuan Angel Rian. Good evening, Isra. Shoutout ko sa Ndiao. Yuhol niyan. Negros Oriental sa Kuang Mama Trusila sa Duhan. Ako kamaguang Manuel Leoning. Dudon Joseph sa usara ko kanak. Inday Tinten. Salamat sa kuwasa ni Chef Fam. Angel Cadman Og sa Paris na ako. Ricky Ravanes from Naga, Cebu. Nga, imi na Great Horse Insurance. Hindi kini mawala, sir, ay. Og muhatol karon diri ako king imnon. Na, timan ina. Dali pala hubuga gyud. Okay naman din, sayang tingog. Wow, thank you so much sa Ana Moral. Parayon tao, ikip po kira man di ay. Nawayang kita eh. Muriko yung lagi kalito tingog ba? Parayon na, tara mag Sunday, this is the Insurance. Live on the max.

the Philippine Standard Time, 32 minutes past your 8 o'clock. The Remix Sunday, shout out to Melvin Bidalayo. Good evening, Tisra, shout out and happy Sunday. Shout out to Bidalayo family, Karsinti family, watching live si Tio Tinim, crossing ng kakalatraba ni Cross Occidental. Salamat, Tisrans. Bunal, kusugaya mong mga tukar. Salamat kayo naman niya, Sir Melvin, ha? Kusog na itong tukar dito sila, ha? Salamat kayo na marami. And also, shout out ni Gilbert Rabago Hernan, no, akong idol niya karon sa Laboy Ao DJ. Prepalahog og on air. Nga pasul on og baki sila si Lochi o Gacharis kay dalay na ko tando ay lights og ma hahaha maminaw ko pre. Hoy, panawagan. Og isa to naminaw diha karon sa Laboy Ao. No kay birthday ni Lochi han Hernan og mapuhon. Yeah, kung isa ito yung makakita nila ni Ma'am Ligaya Hernan or ni Sir Wilfredo Hernan. Palihog kong ingon or is Charis Bakaha or si Ma'am Roseline. Ingon sila nga kuan pasulon og baki kay parisa nag parisa nagtanduay ni kuan Gilbert Rabago Hernan. Sir Renz pre, may kapihin naman na pre. Bakit ako kapel pre ha? Gusto ko ba yung kumukaon na namin? Ano mo, wak na nang kakyot sa ngunting mong karani. Murang nang bakang gilo ba? Okay na, panawagan. Intan, diha sa kuwan. Namay ang kung isa'y nakakita or nakabate. Silingan diha sa mga kuwan. Hernan family, hana, panihong kong to, kuwan. O, kumahin mo, apel mo, kuwan. Apel mo ka lang, pano nga to. Apel mo, pano ka. Basta naman yung tingugan ako eh.

to ha, mga na to pre. Shoutout ni Enshan Lisaman Rosyana, di man ma, di man po mi palupig di siya, naaman sa iting sorbi na mo di ha, tigtan ao. Tigbantay ko nun ako, ala ka di ha. Musukol ko di ay. Binantay niya ni Tani. Also, shoutout ni Kuan. Kasyan, nakalatao gabi, sir, sa Tuburan, di Israels. Dito may kahapon na nagkot na ulit may kadlawan na noon wala problema pag uli kay sa kinan man niya sa Ifrasel. Sana all sa kinan? Sana all sila manunoy

Ayo na si Colosroy. Maiko kay ko nimo ba? Ala ka niya. Pero na, dali na pag-ini ka. May didi, ano? May pagsisayon mo, Sir Shiar, no? Kauban si Kuya niya. Kuya Otek ka. Sir Otek ka. Oo. Maroon niya, Kuan. Kanang, ato nang, sa may pagay sa pagluto niya, Kuan. Let's see. O sa'y pagay sa luto, ano pre, kanang Kuan. Ato nang, un-unan. Sige na ay, panahit na daraming Sunday, 36 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Panahit na daraming Sunday, this is Digi Trans Live on the Max.

Beba Blani a Shalama que hay en Marami, sir. Ako tingo bro, ang ngayon na mga kwadro. Da-da-da-da-da. Maluapan. Oy, parientes. Shout out to my pariente, Boards Parilla. Ako din pariente. Sigundahan naman na og RHD runs ang tingog ni mga pagtaraw ni Haba. Oy, shout out ni Ayu Mind, Oni Motor, Lati, Lan Lati. Well then, from Lan Lati. Lan Late? Huh? Lan Late, okay. Lan Late, well then, from Lan Late. Salamat kayo, good evening to you, Ayu Mind, Oni Motor, Lati, Lan Late. Okay, salamat kayo marami ha. Shimba Arisgado, shout out Arisgado family di Hasan Isidro Leti. Oga Sirat, a family di Shay, Gikanet Jimboy. Di Shay, shout out ni Marizal, Kalen, Oga Giselle, Ann, Kalen, Arisgado, di Asa, Matunog, Balamban, Cebu. Okay, shout out to brother Sir Jimboy. I got a shout out to Sir GR Bastatas, but I always get a katrin in, no? Kuhaan ako niyag baki. Palit yung series lang sa Green Horse DJ, Kwan. Oh, Sir GR, that on ako sa Vita Radio. Grabe si Pariente. Birds, wala na yung kuhaan niya. Birds, ka nang ginamo. Wala yung ginamo niya. Gabi karasa sa kong tutunlan. Ayan, maraming kamo niya paminang sa DYPS Beta Radio 98.1. Shoutout ni Maribel Anores Labrador di Acaron sa Negros ha. May gabi yung tanan niya, ma'am. Boss. Shoutout niyo na, boss. Ayan, palang kung follow sa official account na niyo Santiago sa tungkol para kapalo aray mga kuhaan mo, no? Updated mo sa tanang reels na correspondents sa paniku ah. Tingaling oh, tagayina. Tagayina. Udayana. DJ Rans. Nga purting pagawa. Dawatana. Wala kita. Ay, nako. 48 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. This is DJ Rans. Papayin ta sa toang The Remix.

Macarena. Alright, wala tayong ikong oras. Salamat guys sa pagpaminaw. Luzon, Visayas, in Mindanao. Salamat yun kaayo no, sa inyo ang pagpabili ng paminaw. Bisa rin natin itong tingog. Pasalamat ka. Pasalamatan kay Koninyo. DJ, shoutout ko sa Keras Family, Parilla Family. Salamat, Israels. You're welcome. And sige lang upagaw, basta maayo lang mo DJ. Yoy. Di harap. Salamat kay Ma'am Diana Bustatas Bato. Pariente, guapo. Shoutout ko ni Evangelist Avril Cabasi. Yes. Shoutout yun na sir Evangelist Avril Cabasi. Kani boards. Pariente, Parilla. Ako ni Pariente. Request ko song Hot Mama. Thank you, Pariente. Mana, Pariente. Yeah, pariente, guapo. Shoutout ko ni Father Zachary Zacarias. Father Espirito Torb Story Villas. Adrian Casabuina, Kit Kat, Louis Cinco, Walron, Nangi, Roger Guimar. Troy Carlos, and also ni Wellroy Nangi, Badjong naman eh. Brad Patrick Jacoba o Clyde

0: In Brigoli og Isabelo Pipito alias Beloy o Kuya Ernie Santiago. Og always use na naminaw ni Madri sa Simbahan Public Church. Thank you DJ Pariente Guapo. Yes, salamat kay Board sa Parli ha. Pariente. Evangeline, kaya pala siya ako ni Carlos. Siya ako sa Carlos family, Parilia family. Salamat DJ Rans. You're welcome. Yes, shoutout ni Mapana Mura. Salamat kaya si Mohang Tambag ni Ma'am, no? Ano siya pagkuan na DJ Powder ko no og Luya. Ang sama ni, na-block na niya ito ang Facebook. Salamat kay bye-bye Amping Montanine. Happy, happy Sunday. This is DJ Rans signing off.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: GPM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Mm, Monching.
2: Oh, Mamunching, Monching, Monching yung mga. Mamunching, ni tangas kami dire sa inyong lugar dire sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato.
3: Para ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon, dahi ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original.

0: now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Kuya,
2: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: 10:15 PM.
1: Kuya, niinang nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Isa din na anak kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang

0: 10:30 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang singala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: 10:45 na. Padayon sa pagpangino sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gano'n na gamitin, kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba, kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: When you visit Uburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Uburan, Cebu.
6: At Barangay 8, Uburan, Cebu.
5: Inviting you to unwind in their elegant...

0: 11:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing alay na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original.

0: It's now 11:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganang nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: BE alas 11:45 na. Padayon sa pagpamina sa DYPSPT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga. Yung mamansing ni Tangas Gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pang

0: sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: gusto ng programa mga pamukha lang sa Laguino, Sara Oga, pinakakusog na radio station diri sa lungsod sa Tuburan, ang DYPS 98.1 na BTR Radio. DJ Roland yung kaabanhan, tutala sa iskero nga buntag, ha? Magsaba-saba ta, kay gimingaw na sa kunin nyo, no? Sa amtani nga, agin pag-fiesta, fiesta. Medyo last bag ba ni Gadyo, why tingong-tingong. Medyo pagaw-pagamay, nag-concert gabi, eh, atong igukot ang alas nga fiesta. Good morning, good morning! 54 barangay o kutob sa maabot itong pinakakusog na signal. Maayong bungkag. Aguy, buntag di ay. Bango na! Eve, tada na! Lansang number size ganang nag-usok sa inyong mga moskitero o mga tindahan na ibtan. Bango na! Ang usap ko eh, iyok.
1: BT Radio. Original Hagkuroy.

0: ka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, moadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa universal healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic note.

DWP's Night Bento na BTO Radio. Ay, yes, ayo kita pala si Mama Alicia Kapoyan. Pero yung request na play ni Edson sa adlaw, Ma'am Alicia lang, Mama. Mata pa niya, good morning DJ. Mama, huwag ako sa nila ni Lilia Largo, Toro Largo, Lini, Roy, Oga, Angel Largo, Sinia, Castro, Gika na ni Alicia Balawad Kapoyan, Ricky Sugsong, Rock, BB Rock. At Alicia, Mama, kayo na play ni itong Bernice. Salamat DJ Roland. Ay, salamat sa'yo mga sa'yo kayo nga mensahe, Mama. Good morning, Ma'am. Nakapamainit na ba kanina?

May ka nakapamainit ka, wala pa. Hi, dia, boss, Ricky Mercado, may buntay niya. Hi, DJ. Hi, sad, sir, Ricky. Oy, oy, on sa mga nilubad man. Ana gila siya, malubad o sa'yo, masakitang si Ricky Mercado. Hi! Oh, hi! Oh, gamay bunta niya, boss Jimmy, lumakang na parting saya, orang rasa. Oy, si Mama Arlinda, lumakang, may buntag ni mo dia. Mama Arlinda, boss Jimmy, lumakang, dia sa wangan dos. Og, syempre, lucky ka na lang doon, lucky. Should be lucky, yeah. Agnes, sikal na tinan ka sa'yo, kaya nagpatiyog siyang radyo niya. May buntag sikal na tinan. Og ni Glenn Jan, og ni Franz. May buntag niyo niya, og si mga ito niya, mga ito yung mga papi. May buntag.

Lucky, ah, Lucky, oy. Lucky kay silang pananron. Lucky ta tong ya piesta kag dabing lingaw, no? Lingaw kay street. Lingaw kay ta sa tong piesta, sugod tong sa pizza, ha? Basta sugod sa katong kalingawan, basta mo. Walay puas ang kalingawan, daghan kay gihatag atong mayor, no? Mayor City Diamanting kalingawan og device og ni former mayor ni Demokrito Arjun Damante, yung papa, no? Lingaw kay tantanan sa piyesta, no? Anak ina. Basta laki ta sa atong namunuan sa atong lungsod. Ang ana ang lingaw. Huwag sama. Aga may nga buntag din ni Shirimi JJ Lumakang, Jin Lumakang, Mohado Tay, Victoria Mulero, Nay Pursing Mulero, Reboy Pipito, Merly Pipito, Junior Kulyamar, Lisa Kulyamar, Imran Kulyamar, ni Shari Kulyamar. O sila nag-birthday ka nun at lawa. Happy birthday di ay! Drive request sa Ma'am Alicia Capuyan, Disco Inferno! Nita ng disco hawa mo eh. Ay buntag din mo di abam ha? Alicia Capuyan, drive mo nga kumbata di abam! Sayawing maayo dia. Oh, ganun diskay inferno kay paningtun mo gutang murtagana sa init. Ano na oy tinuod masakto mo na.

Bernong! Pati nang sayaw ni Ma'am Alicia Kapoyan. Ay, may bunta dyan ni Ate Honey Bee. Og ni Lucio Hinon, Christian Kubo. Og si LG Hinon. Ay, Kuya Lucio, may bunta din mo dyan. Si Oring, ang partner ni Ate Honey Bee. Butan na ba kayo? Di paminawan, gisa na ako, oy, kadakadlaon. May bunta din mo dyan, Kuya Lucio Hinon. Og Ate Honey Bee, og ni Christian Hakubo, og LG Hinon. May bunta nyo dyan sa sa Marmola Manon. Santo ninyo. Oh, may buntag. Sayo dyan, ya.

Arlinda Lorigas, Mabanya Goda, Mori Jaya, Mo Great Langko, Og Happy Birthday sa ako, Ixoona, Virginia, si Santi Diaz, sa Mambaling Cebu City, Og Request Kugsong, It's My Life, thanks sa pagbasa. Ay, happy birthday ni Virginia, si Santi, ha, Diaz, sa Mambaling Cebu City. Amay buntay mo daw, I hope happy mong birthday diya, ma'am, ha, si Santi. Aga ni Kuani, Mama Ana Moral, good morning DJ. Dari sa maghanay, kusuking ulan, matod pa niya. Ama naman ang Adri, mawa man hinay, mawa. Kalputol mo yung uwan, ma'am. Amping dia, ma'am, ha? Aga, pamainit lang man para mawa ang tugnaw. Good morning mo da, ma'am, ha? Sa maghanay, tuburan. Aga, Boss Ri, Coligado, may bunta niya, Boss Ri. Og sa imong pamilya daw nag-unsa man karon. Prepare og berdugo. Mga chicken. Nag-prepare para sa pait. Asa ka ni pait ay? Boss Ray. Aga nila Joria botoy di asa kasag og tiyor na to Amanda deskab ka ba may buntag ha? Lasayaw ay ma'am lang arin dahin niya sa kanto ba ang tabuilan, lasayaw ay. Ma'am Amelita po ito ni Mines, og ni Sir Bobby, lasayaw ay. Sayaw ay niya, pasingot, pasingot. Og Ate Helen Riosa, Kuya Jiri, Riosa, og silang anak si Christine, og si Christian, walang itiman silang babuyan, sityo, matnog, barangay, putat, good morning.

DYPS 90.1 BT Radio. Ay, Mama Melita po ito ni Menes. Mato niya good morning, DJ. Maayo kay nitingog. Ama. Oy, klase ra ba o tinuod bitaw? Klase na ron. Oy, ni uwan di ay.

DYPS 98.1 BTR Richard. Shout out din ko sa mga pamangkin na nasa Tamuila, no? Nasa Padog Negros. Wa pa sa kasakay. Alas 2 na ko sa gihato dito, pero wa pa sa kasakay. Ngano ka? Why sakyan yan? Why mga, wa siguro yung mga truck dyan dong. Lapabuta lang, mabuntagan juga di haron. Maka-eskwila pa, maka-ugba sa Negros. Angelo Cuevas, ha? Cuevas. Nasta Boylan Port. Ya, yeah, kung mga pagmangkin, sa'yo kayo na gihatod, las dos pa. Hantod ka ro, pakasakay di ay.

0: DTV Radio.
1: Your station. Oh, all day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: At alam mo nga request sa Mama Milita po at Anminis sa Panjubilya. Pasayaw ni Sir Bob Bilha. Sayaw, Sir Bob. At ang oras sa alas 4.51 na sa Kabuntagon. Paola nung Kabuntagon, yung tanan di ahurat.

lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas.

0: Jodi paroni mamhinya paroni. May nga pagpaminaw dia sa ongan dos. Ag nila ni Mary Joy Botas Lakbo ni Jen Hermosa. Good morning. Tio Serio Baha o Tio Jublito Uyo Abot Oy. Aga Wendell Aga Sita Botoy de sa Bondo Ono may nga pagpaminaw. Ano niya kapuyan kapulan kapuyan Ben Jamante Nanay Billy Jamante may nga morning.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

KWPS 98.1 BTO Radio. Ay, shout out to ni Mama Maribel Lanoria sa Labrador. Magpanya good. Hello, good morning DJ Roland. Mamukha lang ko sa akong anak si Kristen o sa akong banang si Rini Boy o sa akong Papa Lando na lang DJ Rico Sugsong. Sukda Inday, by Max Urban, salamat sa pagbasa DJ. Ay, magpunta ni Mama ha, sukdo na to ni Mama. So, ayan na to sukod. Oga, shout out to ni Ania. Paterno Gerardo oga Guadalupe Gerardo ni Dodo iki Dodo na Rolando Gerardo good morning national founder si Boss Binancio Laman na sa Tunggay good morning Ate Irma Lahoy Lahoy oga Rinrin Lahoy Lahoy good morning oy Kuya Julian Canicon Junior sa Lasurte Village may buntag mo kuya sa tanang Lasurte Village sa Barangay Otso may buntag. Boss Bib, ablan niya. Good morning, diyan sa daan long sa da. Oga Ati Biti, ablan niya.

Sí, güey, es 98.1 BTR Radio. Main putar en Ibus. Ardola Sabandal. Dia sa barangay Mangga. O siya mga anak diha. O siya mga handlers. Siya ang anak diha sa Manuka, no? Main buntag. Shout out diha, Boss Ardol Sabandal. Dia sa barangay Mangga, ha? Main buntag mo diha, Boss Ardol.

Day by Pace 90.1 BTR Radio. May mong taga nila ni Mamod ha. O sa mga Sapra family sa Carmelo, no? Good morning. Riboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, May Pipito, Mokring Pipito, Salami Pipito, Lisa Kulyamar, Junior Kulyamar, o ni Hilin Llanos, o Danilo Llanos, dia sa Awangan Dos. Good morning. Nathaniel Jamante, good morning. Ryan Montañez, o si Iris Pipito Montañez, siya kasawa, no? Ag silang anak si Axel Montañez, dia sa Awangan Dos. Good morning. Baby Rosalie Romaga, may buntag ha? Nuli Opos, dia sa Kisi Tiga Station, may buntag. Sa mga

0: is tumangkad?
1: Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Si Ate Pres, kuleko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Cotis Gold, celebrity artista ka.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
9: Monchita Fortis.
8: Usa Monchita?
9: Monching.
8: Oh, Monching imo angga.
9: Ah.
8: Monching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang marabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
8: Kasi una kapuyon dai ka.
9: Oh, kapuyon ko.
8: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
9: Okay na.
8: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
9: Monching.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik
12: sa pinakadulong ng butik sa yung gan.
13: Start your day on a fantastic note.

0: masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panuhuton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya na. Minuto ko, kwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ngayon.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, right? Yuma Goodbye,
6: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: FPS 90.1 BTR Rayton. Ora sa alas 5:30 na sa Kabuntagon. Mahimbot na nila ni Cirilo Casas, Jerry Malirong, Tati nga Maria. Good morning.
1: Bukid na nga naw ka na, sayang na kong kuma.
0: Debor, Tatay Babi, Ati Maripi, Mahimbuntag, Boss Carlos Taghoy o Kuya Dandy Ondoy dia sa tubangan sa Seoul Gas Station. Mahimbuntag. Ini kiluan Jinjin Mutibon, Tita Pipito, Yusalina Family, Nanay Buning, Botoy Family, Romeo, og Ati Risa, dia bagay siti, membuntar dunia. Sita dunia, Leticia Suguran, good morning. Tio Titing, og Tio Apagal, Botoy. Joel Flores, Juna Flores, dia sa Magantoy, main pagpaminaw.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyos sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog-atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang nga usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak bilaog sa cellphone number 0908 1452 6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingong samang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na wala apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ug tuod. Wa ko kalakaw mga hapit do ka semana. Nirubag karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imong ko hoy salamat jud sa liniment. Naayo jud ang sakit sa tuod. Pidila Bernardes. Taga Madapo, Cebu City, mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Vitron, subok na!
8: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
5: Vitron, subok na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Kuya,
12: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
2: Start your day on a fan

0: Diba, PS 90.1 ABC Radio Gugma mong patay. Ngigang on, ngigang, ngigang. Ay, salamat sa pagkuyo, Gasod. Sadho ka orso nga programa mga pamukaw. Diri lang sa naginusarang Radio Station 3 sa Lungsod sa Tuburan. Ang DYPS 90.1 ABC Radio. Bye-bye, bye-bye na sa taong mas na po magdungog. Street sa tagdungog eh. Huwag na iyaluya, huwag na manapista eh. Huwag na stress. Love you, mwa mwa, chup chup. Chup chup. Bye! Kasi siya sa uban nga, wak mapil ha, kaya nagdaghan mo itong mga pamilya ko. Love you!
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, maayong adlaw, wag welcome no sab nining atong tulumanon sa maayong panglawas. Hinauton ta igsuon ha nga anak kay maayong health karon no. Hinauton ta igsuon ha nga maayo ang imong ginhawa. Wala kay gibate nga mga balatian. Pero mga igalang isuon, kung pananglitan na naakay gibati karon, maayo kayo nga mag-maintain kas pag-inom sa pagtumar sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Gumikan kay kini atong mga produkto isuon na pamatundaan man kini siya nga maayo gayud sa atong kalawasan. Pero mga igalang isuon, ang atong mga kapsula dili na ato pagkalimtan ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan

Ang ka nga makalikay ka sa mga balatian. Ang pagtumar sa ato ang mga produktong herbal na kung ikatabang sa ato mga kalawasan. Ilabi na ang pag-maintain sa mas maayong kalawasan. Ang ato ang set Panyawan Plus, adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang atong set Panyawan Garlic, adunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Ang ato ang set Kogon Herbal Capsule, adunay gahom sa Kogon Plant. Aduna po kina siya ay panyawan o usab, adunay banaba. Kung kape po ng hisgutan, doon na kita i-set Panyawan Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape, mga igalang isuon nga na pamatutaan nga maayo sa atong kalawasan. Doon na gina siya gahom sa panyawan, mangustin o usab purple corn o ka nang ginatawag na itong maistapol o usab cinnamon. O ka nang atong set Panyawan Coffee Mix. Alang usab sa atong paghaplas, mga igalang isuon, doon na kita i-set liniment oil, ang haplas nga makatabang alang sa mga adunay mga pagpanghubag-hubag na ito sa ito ang mga kaunuran. Aduna kita'y problema sa arthritis, rheumatism, pagpanakahit sa ito ang balingkawan, sakit ng likod, adunay panuhot, mga katul-katul sa panit, uban pa, maayo-kaayo kining atong sad liniment oil. Bueno mga igalang, isuon ka ba naman ka? Nga kung pananglita ni Gaw, medyo aduna kay pagtaas ay mong sugar level, ang said Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan sa said marketing, mo'y mas makatabang kanimo. Kaya ni ini nga stabilize ang imuhang sugar level. Meaning to say mga igalang isuon, kaya ni ini nga pakubson ang pagtaas ay mong sugar level, and then of course ipa-stabilize or ikana bang ipa-maintain nga normal nga mas makatabang si mong kalawasan. Kay karong mga panahon na mga igalang isuon, labi na sa ato ang listahan sa Department of Health, taas kayo ang mga kaigsuonan na itong naigo sa ginatawag na itong type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes mga igalang isuon, maukin na siya ang ginatawag na itong lifestyle diabetes, nga diin usag sa mga labing hinungdan ini kanang imong pagkinabuhi. Maybe siguro rice eater ka, mahiligon kag soft drinks, dili ka makakaon kung dili ka mag soft drinks, no juices, o gusto mga imuhang mga snacks sa buntag o sa hapon o baka sa before matulog, nag-involve o carbohydrates o gusto sweets sama sa sugary nga mga pagkaon sama sa cake, mga you know kakanin nga taas sa content sa sugar. Kung kanunayon ni mo na buhaton sa usang tuig, labaw pa sa nag-angkon ka o hinanaling pag-angkon o chronic disease nga type 2 diabetes. Muanang kinahanglan po, nga matabangan na ito atong kagalingon. Pagtumar sa ato ang said Panyawan Garlic Capsule, aron mapakubos ang sugar level o usab ma-stabilize, aron na mahimahimo kitang normal o usab adunay himsog nga kalawasan. Said Panyawan Garlic, ginama sa said marketing.

0: Sa panglawa at ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasa lantana ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 61.
4: Headlines.
3: Emergency cash transfer. Sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng napakalakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Commercial flights sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
4: Headlines.
3: Bill ng kuryente para sa mga consumer ng Meralco asahan na tataas ngayong buwan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, June 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasa lantana ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Mula sa Balacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Apat na mga lugar sa lalawigan ng Sarangani ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng personal. Itong pangakamusta sa mga naapekto ng malakas na lindol, isang linggo na ang nakakaraan. Pero bago puntahan ang unang destinasyon ay pangunahan muna ng Pangulo ang aerial inspection sa lawak ng nasirang infrastruktura na nalikha ng 7.8 magnitude quake. Mula dito ay dediretso ang Pangulo sa Glan Evacuation Center na susundan ang inspeksyon sa Sarangani Provincial Hospital kung saan ay magkakaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalaan panlalawigan ng Sarangani. Pagkatapos naman ito ay dediretso ang Chief Executive sa SAPU Masla Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay ng SAPU Masla. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyaheng Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapata National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dadyangas para sa situation briefing. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Abot sa 173,000 pamilya ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, may kabuang 5,200 aftershocks ang naitala. Ang mga aftershocks na ito ay mula magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Umabot na sa 61 individual ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol. 1,403 iba pang nasugatan habang 40 individual ang nawawala. Dagdag pa ng

0: tulong at pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bukas na sa mga motorista ang karamihan sa mga national road sections at tulay na naapekto ng lindol. Ito'y matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations at restoration works. Kabilang sa mga naibalik na sa normal ang operasyon ng Sapu Masla Bridge sa Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at Lampari Bridge sa South Cotabato. Patuloy din ang pagkukumpuni sa ilang kritikal na infrastruktura tulad ng Butulan Bridge sa Davao Occidental, Buayan Bridge sa South Cotabato at Aquino Bridge sa Sarangani. Nagsasagawa na rin ng emergency repairs sa mga ospital, health facilities at paaralan sa mga apektadong lugar. Nagbigay din ng DPWH ng mga electric fan, extension cord at portalets para sa Glen Medicare Community Hospital sa Sarangani upang makatulong sa mga pasyente at medical personnel. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagpapatuloy ng 24 na oras ang operasyon ng DPWH para sa mga paglilinis, pagkukumpuni at paghatid ng kinakailangang tulong upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapekto ng lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinaigting ng 102nd Infantry o Bagwis Brigade ng Philippine Army ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Ayon sa militar, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard na ipadala ang mga food packs, malinis na tubig at medical supplies sa mga liblib na lugar gaya ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Glen sa Sarangani. Kasamay nito, nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operations para hanapin ang mga nawawalang individual sa mga landslide prone areas. Nananatili sa heightened alert ang 1,002nd Infantry Brigade upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Emergency cash transfer, sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Habang patuloy ang pamahagi ng food packs, inihahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglarga ng cash assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Itong sinabi ni DSWD Secretary Rex Cachalian matapos bisitahin ang Glen Sarangani para personal natutukan ang nagpapatuloy na disaster response operation sa lugar. Ayon sa kalihim, umabot na sa unang bugso ng ayuda ang lahat ng nasa 23,000 apektadong pamilya sa Glen, kung saan ay pamahagi ang mga family food packs bilang agarang tulong sa mga apektadong residente. Anya, magpapatuloy pa ang pamahagi ng food packs na target na umabot sa 60,000 sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Kasunod nito ay sinabi ng kalihim na sisimulan na rin ang DSWD ang mag-transition sa emergency cash transfer para matulungan ng mga pamilya sa kanilang agarang pangailangan gaya ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pagbili ng iba pang kinakailangan. Ayon sa kalihim, isasagawa rin ang cash assistance sa iba pang lugar gaya na rin ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental at General Santos City sa sandaling makumpleto ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Leader, suportadong hakbang na palakasin ang local disaster planning kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyan din ni House Speaker Faustino Boje D. III ang pangailangan na palakasin ang local disaster planning kasunod ng lindol na tumama sa ilang lugar sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay D, mahalaga ito upang matiyak ang kahandaan sa sakuna at risk-based planning ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa lindol, pagguho ng lupa at pagbaha. Matatanda ang bumisita si Speaker D noong nakarang linggo sa Mindanao kasama ang delegasyon ng mga miyembro ng Kamara upang personal na masuri ang epekto ng kalamidad sa mga apektadong komunidad. Ayon kay D, bagamat hindi kayang hulaan ang lindol tulad ng bagyo, maaaring pa rin mabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng maayos na pagkaplano, hazard mapping at tamang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Giit pa ni Speaker D, dapat isa lang alang ng mga LGUs ang lahat ng posibleng panganib sa kanilang mga nasasakupan, hindi lamang lindol kundi pati na rin ang landslide at pagbaha upang mas maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang bilang ng mga biktima. Una lang tiniyak ng House Leader na handa ang Kamara na isama sa 2027 National Budget ang pagsasaayos ng mga pinsala sa infrastruktura na tinamaan ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commercial flight sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw. Ito ay ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So ka-up, narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Sa naging direktiba ng Pangulong Marcos na pabilisin ang mga damage repair work sa mga pampublikong infrastruktura gaya ng paliparan, hinggil nga sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao, balik normal na ang operasyon ng General Santos City Airport simula ngayong araw. Ito ay sa kabila ng mabilis na rehabilitasyon sa pangunguna nga ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon nga sa CAAP na nagsagawa sila ng pakikipagpulong sa mga airline companies para sa muling pagsasaayos ng mga canceled flights na naitala sa pagsasara ng paliparan matapos ang naturang lindol, at nangako ang mga airline companies na maayos nilang ibabalik ang mga flights na nakansela. Paalala naman ng CAAP sa mga apektadong mga pasahero na makipag-ugnay na sa kanilang mga airline companies para sa flight resume ng kanilang mga biyahe. Mula pa rin dito sa CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mayigit sa 15 bilyong pisong emergency assistance sa mayigit sa 600,000 miyembro at pensioners na nilindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinagding na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Miloso, may nilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Miloso sa GSIS members, pensioners at mga ahensya ng pamahalaan ang masabot kamay na tulong pinansyal sa harap ng pag-recover ng maraming pamayanan na sinalanta ng lindol.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 14 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nanatili pa rin sa loob ng Bawat Imasinlok ang floating platform na nilagay ng China ilang araw na ang nakalilipas. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG Rear Admiral Jay Tariela na namataan pa rin ang naturang struktura sa loob ng shoal. Ngunit sinabi ni Tariela na lumipat ng struktura mula sa gitnang bahagi patungo sa ilang bahagi ng lugar.

0: sa group sail ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at iba pang modernong sasakyang pandagat ng mga partner nations. Sa sinagawang coordinated maneuvers at professional engagement sa dagat, pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang interoperability, operational readiness at kakayahang tugunan ang mga karaniwang hamon sa maritime security. Ayon sa PCG, pinapakitang ng aktibidad ang sama-samang hangarin ng mga bansa na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan at isang rules-based international order. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng PCG na isulong ang kooperasyon, tiwala at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Joel Villanueva handang dumalo sakaling ipatawag ang Kongreso sa isang special session. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinahayag ni Senator Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang special session. Sa isang video message sa pagtitipon ng Jesus is Lord Movement kahapon, sinabi ni Villanueva na dapat yakin na hindi naiipit ang trabaho at ang Senate staff sa gitna ng anumang away. Kaugnay nito, plano ng senador na maghain ng resolusyon para matiyak na sapat ang pondo ng gobyerno para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Isusulong rin anya ni Senator Joel ang mga pinakakinakailangan panukalang batas, lalo na ang mga nasa third and final reading. Titiyakin rin anya ng mga mabatas na maaksyonan na mga nakabinding nominasyon sa Commission on Appointments o CA, lalo na ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni Villanueva na tungkulin nilang mga senador ang protektahan ng Senado at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang bahagi ng bahayang ni Senador Villanueva.
3: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigit ni Bicol Saro Partalis, Representative Derry Ridon, na pinakamahalaga sa impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte na mailatag ang mga aktwal na ebidensya. Ito'y sa kabila ng mga umiiral na politikal na paninindigan ng mga mamamayang Pilipino at mga magsisilbing husgado sa pagdinig. Ayon kay Ridon, ang mga ebidensya na kasalukuyang hawak laban sa Vice Presidente ang tanging dapat na batayan sa pagdidesisyon sa magiging takbo ng Senate impeachment trial.
4: Maganda ho talaga na at the level of the pre-trial kasi kailangan ho niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya dito po sa pre-trial stage. Antayin po namin kung meron pa ho siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na inaasahan sa kanya sa kanila pong pre-trial.
0: Samantala, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng pre-trial ng impeachment case ni Vice President Duterte. Anya, wala pang sinasagot ang Vice Presidente sa alinman sa mga paratang laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas pagdating ng pre-trial ay kinakailangan talagang ilatag ng Vice Presidente ang kanyang mga dokumento, saksi at ebidensya bilang panlaban sa mga aligasyon sa kanya.
4: Ang pinakamahalaga po talaga nga makita ko natin dito ano ba yung mga aktual na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan po talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya. Nino man, Senate Impeachment Court pa yan, kahit ng publiko, dito po sa pagtakbo ng atin po nga Senate Impeachment Trial.
0: Si Bicol Saro Partalis, Representative Terry Ridon sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang paghanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin itong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gastos sa poultry at livestock sector.

0: Kung maaprubahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang minimum access volume na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-akyat ng o pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed kaya anumang kakulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog, karne na at karne ng baboy. Ginit naman ng DA na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magiging punong abala ang Pilipinas sa pagdaraos ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon 2026 sa Hunyo 18 at 19. Magiging sentrong Pilipinas ng talakayan tungkol sa pagpapalawak at pagpapahusay ng mga railway systems sa Southeast Asia. Pangungunahan ng Department of Transportation at Philippine Railways Institute ang online conference sa tulong ng Asian Development Bank. Lalawakan ito ng mga opisyal at eksperto sa railway mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN upang pag-usapan ang mga paraan para mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at katatagan ng mga tren sa regyon. Tatalakayin din ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagpapahusay ng serbisyo sa mga pasahero at pagharap ng pondo para sa mas marami pang proyekto ng railway sa pamamagitan ng ASEAN RailCon 2026. Inaasahang mas mapapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng railway development. Layunin itong makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga hamon sa transportasyon at makatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas epesyente at mas makabagong train system sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asahan na ng mga consumer ng Meralco ang natataasang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay ng yellow at red alert sa Luzon grid nitong Mayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magsasagawa ng scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula ngayong araw hanggang sa Hulyo 15. Ito'y batay naman sa anunsyo ng Department of Energy. Layunin ng nasabing regular na aktibidad na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant at maiwasan ang mga insidente na nakakapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga customer power plant. Kasunod nito, inabisuhan ng DOE ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources dahil pansamantala munang mahihinto ang supply ng natural gas mula sa Malampaya. Samantala, isasabay din sa scheduled maintenance ang tie-in ng pala ng Malampaya East 1R1 o MAE 1R1 at Camago 353 o

labor-related situations upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng mga manggagawa at kalayaang sibil. Nagsagawa ang DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations ng orientation para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Intramuros, Maynila. Layunin itong palalimin ang pangunawa ng mga kalahok sa Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties, kabilang dito ang tamang paghawak sa mga welga, piket at iba pang mapayapang pagtitipon. Binigyan din ni DOLE OIC Undersecretary Gerald Mosquera ang kahalagahan ng dialogo. Pinalakay naman ang mga resource speaker, mga legal na batayan ng karapatan ng mga manggagawa. International Labor Standards

0: standards at mga tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga ito. Pinaliwanag naman ni Bureau of Labor Relations Director Arturo Alfonso Herbosa. Ang mga papel ng DOLE at DNP pati ang mga protocol sa pagresponde ng pulisya sa labor disputes at pagtiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng rights-based approach upang matiyak ang malayang naipapahayag at naipagtatanggol ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan nang walang pangamba sa pananakot o hindi makatarungang panghihimasok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga donasyong gatas hindi pinaintulutan ayon sa National Nutrition Council o NNC. Ang pambalitang atid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inanunsyo ng National Nutrition Council sa kanilang social media post ang pagbabawal ng donasyong gatas gaya ng infant formula at powdered milk sa mga family food pack na ipinamimigay tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Ang pulisiya na ito ay dahil anila sa posibleng kakulangan ng supply ng malinis na tubig at pagkakataong masigurong ligtas ang mga feeding bottle. Base sa Department of Health, Administrative Order 2006-0014 on National Policies on Infant and Young Children, tanging gatas lamang ng ina ang ligtas at nararapat na ibigay sa mga sanggol sa evacuation centers o sa mga lugar na dumaranas sa emergency. Hinikayat ng NNC ang publiko na iulat kapag may insidente ng pamimigay ng mga donasyong gatas sa opisina ng DOH, partikular sa Mother Baby Friendly Philippines na siyang nagsusulong ng advokasya tungkol sa pagpapasuso. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na lumalakas ang turismo sa bansa kasabay ng pagdami na mga dayuhang bumibisita ngayong ikalawang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, umakyat sa 1.358 million ang bilang na foreign arrivals noong Abril ngayong taon mula sa 1.337 million sa kaparehong panahon noong 2025. Tumaas din ang sa 1.309 billion ang mga dumating noong Mayo mula sa 1.299 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, malaking ambag sa paglago ng turismo ang pinahigting na seguridad sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Nangunguna pa rin ang mga turistang bumibisita sa Pilipinas sa mga South Koreans na sinundan ng mga Amerikano, Canadian, Japanese at Chinese. Kaugnay nito, sinusulong ng Bureau of Immigration ang isang 10.74 billion pesos na public-private partnership project para sa modernization ng border control system sa mga pangunahing paliparan, isang international seaport at mga border station sa bansa. Kabilang sa mga nakatakdang ipatupad ang biometric facial recognition, immigration kiosk at mas advanced na passenger screening technologies. Ayon kay Sandoval, mahalaga na ang makabago at mahigpit na border security upang mapanatiling ligtas ang bansa at masuportahan ang patuloy na paglago ng turismo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Commemorative banknote inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa 125th anibersaryo ng Korte Suprema. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation ng mga commemorative banknote, coins at stamps bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng Korte Suprema. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang paglulunsad ng mga naturang koleksyon sa Supreme Court Session Hall sa Maynila kasama ang mga opisyales ng BSP at ng PhilPost. Kabilang sinilunsad ang 3,000 pesos commemorative banknote na kauna-una ang salaping papel ng BSP na may vertical na disenyo at 125 commemorative coin na sumisimbolo naman sa kasaysayan at pamana ng Korte Suprema. Naglabas din ng PhilPost ng 4 na espesyal na disenyo ng selyo na nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan at magusali ng Supreme Court. Sa ayon sa Korte Suprema, ang mga commemorative pieces ay magsisilbing paalala ng 125 taon ng paninindigan ng hudikatura sa pagtataguyod ng batas, pangangalaga sa karapatan ng mamamayan at pagpapatibay ng demokrasya. Ang mga commemorative banknote at coins ay mabibili sa BSP at sa bagong bukas na Supreme Court Gift Shop, habang ang mga selyo naman ay mabibili sa PhilPo Central Office at sa SC Gift Shop. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magandang magiging epekto sa bansa kung sakaling matutuloy na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay Financial Analyst Jonas Ravelas, maraming bansang apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan ang gusto ng matuloy ang peace talk sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, parang the boy who cried wolf ang laging nangyayari kung saan palagi nating naririnig na malapit nang magkasundo ang US at Iran para sa ceasefire, pero hindi pa rin naman ay isa sa katuparan. Anya, kailangan ng lumagda sa kasundo ng US at Iran at matuloy ang mga susunod na hakbang. Paliwanag naman ni Ravelas, hindi na ganong malaki ang pressure sa pag-akyat ng presyo ng langis. Pero nasa level pa niya tayo na bago pa man magkaroon ng gera sa gitnang silangan, ay mataas ng presyo ng langis sa bansa.
4: Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to, dahil ngayon nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa, no? Ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation.
0: Samantala, pinaliwanag naman ni Ravelas na sakali mang batuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng US at Iran, maaaring matagalan ang rehabilitation at reconstruction ng mga pasilidad ng langis na nasira dahil sa gera. Pero sa kabilang banda, magbebenepisyo anya dito ang ating mga overseas Filipino workers. Anya, maraming OFW ang pwede nang makabalik sa gitnang silangan para magkaroon ng trabaho.
4: Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa, dahil doon ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban, no, sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho.
0: Si Financial Analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Mayon Dagat, Iran pumayag na sa isang aspeto ng kasunduang pangkapayapaan kasamang Estados Unidos kaugnay ng paglikha ng nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sumang-ayon ang bansang Iran sa ilalim ng Draft Memorandum of Understanding o MOU kasama Estados Unidos na hindi ito gagawa o bibili ng nuclear weapons bilang bahagi ng layunin na pairalin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Batay sa ulat ng Reuters, nangyarang development na ito matapos lumipad patungong Tehran ang mga mediator mula sa Qatar na tutulong sa pagsasapinal ng isang peace deal. Inaasahang pag-uusapan ang mekanismo para sa naturang aspeto sa susunod na 60 araw. Matatandaan na inihayag ni US President Donald Trump na mapipirmahan na ang isang kasunduang pangkapayapaan kasamang Iran nitong linggo, ngunit mariing itong inabulag.

0: Pilipinas. News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: New York Knicks nasungkit ang kampiyonato sa 2026 NBA Finals. Ang recap ng Game 5 mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Matapos ang 53 taon, kampiyon na namang muli sa NBA ang New York Knickerbockers. Matapos talunin ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals 94-90. The Frostbank Center, home court ng San Antonio. Nagtala ng 45 points si Jalen Brunson para pangunahan ng comeback victory ng New York Knicks sa Game 5 para sa 4-1 title clincher at mahirang na Finals MVP. Ito ang ikatlong kampanya

0: Pinato ng New York sa kasaysayan ng kanilang prangkisa matapos na naging championships noong 1970 at 1973. Samantala, nahirang ang ating kababayan na si Jordan Clarkson bilang unang Pinoy na nagkampyon sa NBA. Bahagi si Clarkson ng ating Gilas Men o pambansang koponan sa men's basketball na lumahok sa 2018 Asian Games at 2023 FIBA Basketball World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Ito ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
5: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 20 pesos na bigas tuloy ang bentahan sa lalawigan ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rodeline.
7: Patuloy ang bentahan ng murang bigas sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng pagpapatupad ng provincial government ng Benteng Bigas Meron na program na inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,800 na sako ng NFA rice ang inilaan sa pagbebenta ng murang bigas na sinimula nitong June 9 sa Capitol Grounds. Matatapos sana ito nitong June 12 ngunit pinagpaliban dahil sa paggunita sa 128th Independence Day. Inabangan ito ng mga residente kaya naman ay mahabang naging pila sa bentahan ng 20 pesos na bigas lalo na sa unang araw nito. Inaanyayahan ng provincial government ang mga residente na samantalahin ang huling araw ng bentahan ng murang bigas na kung saan maaari makabili ng hanggang 10 kilong bigas ang bawat pamilya sa halagang 20 pesos kada kilo. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagkakaloob ng tulong sa mga corn farmers na apektado ng tagtuyot sa Cagayan, halos 70% ng tapos ayon po sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
8: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng mga Angel in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na naapektuhan ng agricultural drought. Base sa pinakahuling datos ng DSWD, nasa 27,796 na corn farmers na ang nabigyan ng cash assistance na nagkakahalaga sa 10,125 pesos. Ito ay halos 90% na ng kabuang bilang na 31,782 na benepisyaryo. Sa buong lalawigan, nakapamudbod na ang ahensya ng 281.4 million pesos na halaga ng ayuda. Tiniyak naman ni Regional Director Lucia Alan na sumailalim ang mga benepisyaryo sa assessment at validation na isinagawa ng kani-kanilang city o municipal agriculture office na sila ring naghanda ng opisyal na listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong. Ang pagkakaloob ng financial assistance ay makaraang maisailalim sa state of calamity ang buong probinsya dahil na rin sa matinding epekto ng ilang buwang walang ulan sa mga magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 19 na association sa Ilocos Norte tumanggap ng cash grant mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Ronnie.
9: Umabot sa mahigit 4.7 milyong piso ang halaga ng cash grant ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa 19 na Sustainable Livelihood Program Association sa Ilocos Norte. Mismong isinabay ng DSWD ang distribution ng cash grant ng Kalayaan Job Fair sa SM City Lawag. Ayon kay Rolando Bravo, namumuno sa Ginawa at Barangay Tartarabang Association ng Bayan ng Pinili, malaking tulong ang natanggap na cash grant na nagkakahalaga ng 200,000 piso upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Bilang isang grupo, nagbebentaan niya sila ng mga pakain para sa mga alagang hayop. Nagpapasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil naniniwala si Mr. Bravo na ito ang kanyang inisyatiba para sa lahat ng mga kaparehong asosasyon. Nabatid na 6 na taon na ang operasyon ng grupo na unang tinulungan ng DSWD dahil naging progresibo ay dinagdagan pa nito ang tulong sa ikalawang beses. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagdedeklara ng State of Calamity sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng tubig, sanhi ng El Nino, inirekomenda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
10: Inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC ang Declaration of State of Calamity sa pamamagitan ng MDRMC Resolution Number 005 Series of 2026 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng tanggapan, ito ang nila isanhi ng water shortage na nararanasan sa buong munisipalidad, sanhi ng epekto ng El Nino phenomenon. Nakasaad sa nasabing resolusyon na pagganahin ang agarang implementasyon ng emergency measures at intervensyon na naglalayong matugunan ng lumalalang kahulangan ng supply ng tubig sa Puerto Galera. Ang rekomendasyon ay inendorso sa MDRMC Full Council Meeting nitong nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga vendors sa Ligao City, Albay, pinagkalooban ng livelihood assistance ng DOLE. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Larito ang balita natin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
11: Nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicola ng mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa 79 ambulant vendors sa Ligao City, Albay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Mabot sa kabuwang 2,267,450.

0: samantala pinaalalahanan ni OIC Regional Director Attorney Nepomuceno Eliano 2 CPA, ang mga benepisyaryo na ang mga livelihood package ay pinagkaloob ng pamahalaan ng walang bayad at dapat gamitin lamang para sa nakatakdang layunin nito upang matiyak ang tagumpay at pagpapatuloy ng kanilang mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.

0: time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico
8: Radio Filipina and Capital 104.3 Collab.
6: Collab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
9: Radio Magic 1278.
6: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3 AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Lapu-Lapu City LGU, sinimula ng mamahagi ng school supply sa mga mag-aaral sa public schools. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
10: Nakatanggap na ng gamit pang eskwela ang mga estudyante mula sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa lokal na pamalaan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at Kongresista Jonard Chan ang pamamahagi ng bags, notebooks at writing pads kasama ang iba pang mga opisyal ng lungsod at ng Department of Education. Kabilang sa mga paaralan na nakatanggap na ang Mactan National High School at Sabang Elementary School, kung saan nakatanggap din ng hard hats ang kindergarten hanggang grade 3 pupils. Karagdagang mga mag-aaral ang makakatanggap sa susunod na mga araw, kung saan target ng Lapu-Lapu City Government na mabigyan ang halos 106,000 na mga mag-aaral sa public schools. Nag-turn over din sila ng isang apat na palapag na school building na may 8 silid aralan sa Sabang Elementary School upang maibsan ang siksikan ng mga estudyante. Isa ang edukasyon sa binibigyang prioridad ng lokal na pamalaan upang suportahan ang mga mag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Inflation rate sa Eastern Samar bumaba sa 7.3% noong Mayo 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen.
11: Bumaba sa 7.3% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Eastern Samar noong Mayo 2026 mula sa 8.2% noong Abril ayon sa pinakahuling ulat ng PSA Eastern Samar. Sa pulong balitaan, sinabi ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado na mas mababa ito ng 0.9 percentage point kumpara sa nakaraang buwan, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa 0.6% na inaitala noong Mayo 2025. Ayon sa PSA, bumagal ang inflation dahil mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pabahay, kuryente at tubig, transportasyon at pagkain na nanatiling may pinakamalaking ambag sa inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na may 55.1%, bumaba rin sa 8.5% ang food inflation habang tumaas ang purchasing power of the peso sa 74 centavos mula sa 73 centavos noong Abril, samantala sinabi ng Office of the Provincial Agricultural Services na 62% lamang ang rice sufficiency level ng probinsya kaya kinakailangan pa rin umanggat ng bigas mula sa ibang lugar. Ayon naman sa DTI, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Eastern Samar batay sa regular price monitoring ng ahensya sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Penro Sarangani, inimbestigar ang coastal uplift sa GLAD matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City, narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
5: Nagsagawa ng masusing investigasyon ang Penro Sarangani sa iniulat na coastal uplift sa baybayin ng GLAN kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa isinagawang ground validation, natuklasan ng mga tauhan ng Senro, GLAN at SBPS Protected Area Management Office na lumitaw ang malawak na bahagi ng coral reefs at seagrass beds, partikular sa Pangyan Marine Sanctuary. Kinumpirma rin ng DOST FIVOX at DNR MGB-12 ang umangat ng humigit-kumulang 2 metro ang seabed at humaba ng 200 meters ang shoreline sa Barangay Pangyan dahil dito nagsimula ng mamatay ang mga coral, seagrass at iba pang lamang dagat tulad ng isda, eel, kabibe at shells na ikinabahabahala ng mga residente dahil sa masangsang na amoy na nabubulok na marine life. Patuloy na nagdodokumento ang SBPS, PAMO, ng iba pang posibleng pinsala sa Sarangani Bay habang magsasagawa naman ang DNR 12, MGB-12 at mga partner LGU ng scientific study sa coastal uplift sa Hunyo 16. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're... Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.

Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at

0: handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na

0: Napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang
4: nakakabot? I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Kanilang kinakailangan na equipment.
1: Tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay June 15, 2026. Monday, may pasok. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ano man po ang pinagkakabalan niyo ngayong umagang ito na Lunes, Lugi Pass Company until 8 AM. Para sa mga motorista natin, mga kaibigan, may number coding ngayon, ha? Hindi po holiday ngayon. Mga private vehicles na ang ending na plate number ay 1 and 2, kayo ho yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning, sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin ating nanandaloy ng traffic sa may EDSA southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao. At tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Connecticut. Pagkakyat ng Ortigas sa flyover, may pagbagal ding nararanasan pero ito yung papunta sa direksyon ng Ortigas sa Meralco. Ang Ortigas sa southbound, dito lamang po sa may MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic hanggang sa may...

may Taft Avenue. Moderately moving naman sa may Magallanes sa patungo naman ng Ayala intersection. At after ng Ayala, may konting build-up na lamang po dito naman na sa may bahagi ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora intersection. And after ng Cubao, light traffic na towards Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dito sa may Ateneo. Yan po yung may konting build-up sa daloy ng traffic. Habang ang southbound ng Katipunan, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 Eastwood, moderately moving yan, na patungo naman ng Green Meadows. At pagsap

0: naman ng siyentisitas sa dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo ng Lanusa intersection. At nasa may Cali Road sa Pasig pa rin po yan, moderate traffic yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Pagdating din ng Kalayaan Elevated U-turn slot, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may market-market. Samantala, northbound ng C5, dyan po sa may bahagi ng Levy Mariano sa Taguig, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan na lamang po yan na dito na sa may bahagi ng Libisa flyover, may bagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound din po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway hanggang makarating na po dito sa may Fairview Center Mall. At muling babagal po yan pagdating ng Don Favian patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na po yan hanggang makarating na dito sa may Filcoa. Pagkanan lamang po ng Elliptical Road, yan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 na kung saan bawal nga po kayong bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansanga, Charlie Nozares, nag-uulat.
1: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Meron pong bagong tugon ng masa survey na sinagawang Okta Research Group. Ito ho, lumabas. 57% ng mga Pilipino handang magtrabaho kaya manirahan abroad. 57% po ng mga Pilipino. Alamin natin ang karagdagang detalye tungkol diyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Mary, good morning.
3: Alan, magandang umaga. Higit sa kalahati nga ng mga Pilipino ang bukas sa posibilidad na magtrabaho o tumira sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon yan sa survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng survey, lumalabas na 57% na mga Pilipino ang nagsabing handa silang mga ibang bansa. 39% ang hindi, habang 4% ang undecided. 67% naman ng respondents na nagsabing handa silang magtrabaho abroad ay dahil sa mas magandang oportunidad sa trabaho. 61% ang idinahilan ang mas mataas na sahod at 58% naman ang nagsabing dahil sa magandang kalidad ng buhay abroad. Pinakamataas naman ang kagustuhan mga ibang bansa sa mga taga Balance Luzon na sinundan ng Mindanao at Visayas. Lumabas din sa survey na 81% ng mga nais magkaroon ng oportunidad abroad ay yung mga nasa edad 18 to 24 at mas mataas din ito pagdating sa mga college graduates at mga nakatira sa urban areas. Ayon sa Okta, ipinapakita lamang ng survey na tinitignan ng maraming Pilipino ang migration bilang daan sa mas magandang oportunidad. Dahil daw dito, malinaw ang hamon sa gobyerno na lumikha ng dekalidad na trabaho at mas marami oportunidad sa loob ng bansa para mahikayat ang mga Pilipino na dito manatili. Isinagawa ang tugon ng rapid survey mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult Filipinos. Mula sa Okta para sa Wagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 11 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pong pagpapatuloy dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Baka kausap natin ang batikang economist si Professor Astro Del Castillo. Maya-maya, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Market.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
10: Sports Radio 918,
0: Radyo Magazine 1278,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
10: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
5: Radyo Pilipinas World Service,
10: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
10: Servicio Publiko,
2: the AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
19: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayon ang binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa batikang ekonomista, Professor Astro del Castillo. Sir, magandang umaga po.
20: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
19: Yes, sir. Well, as an economist, ano, hingi kami ng ilang mga insights from your end. Ano, itong naging pagbisita ng German Federal President si Frank-Walter Steinmeier. Ano ho, ito ho ay magiging pagbisita, ika nga, ano, for this week.

0: lakas ika nga ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mauunlad na bansa. Anong mga nakikita niyong impact nito pagdating po sa ekonomiya ng ating bansa, Prof. Astro, sir?
1: Yes, yes. Magandang balita itong sunod-sunod na pagbisita, no, ng mga head of states, ng mga presidente, prime minister, ng mga iba't ibang bansa. Ngayong linggo naman ay yung taga-Germany naman, no?
0: Opo.
1: Si yung presidente nila. Definitely ito ay makakatulong sa pag-uplift ng ating ekonomiya.

0: Mukhang hindi pa tayo pinanganak noon na manong, no?
1: Mm.
0: However, as I've said, no, it's this welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner.
1: Uh-huh.
0: So napakaganda, no? And ang alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, other digital, other industries, especially sa digital, no, and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime, no, na which kailangan talaga natin, lalo na ngayon na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
1: Mm-hmm. So expected na kabilang sa mga tatalakayin ay yung, of course, mutual interest, ano, kasama dyan yung nabanggit nyo, defense, peace building, maritime cooperation, trade and investment, renewable energy, and isa rin sa mga mahalaga rito, of course, yung people-to-people exchange, Prof. Astro, sir.
0: Ah, yes, yes, that's very much important, no? Education, lalo na in terms of sa health and health services, no? Yung ating mga OFWs na andon, no? Anong opportunity na pag-aaral at pag-exchange, cultural exchange sa atin.
1: Mm-hmm. And of course, it is also worth mentioning na ngayong taon, yung pagbisita ng Pangulo ng Germany sa atin ay naging kalinsabay din, ano, ng ongoing na chairship, ika nga, ng ASEAN ng ating bansa, Prof. Astro, sir.
0: Yes, yes, maganda yung timing, no? This will eventually add additional feather in our cap, no? And will strengthen yung role ng Philippines doon sa ASEAN summits, no? And pagka-chair nga natin, as you mentioned. However, i-emphasize ko lang rin na Alan, no?
1: Opo.
0: Na may mga challenges rin na na kailangan i-balance tayo, no?
1: Mm-hmm.
0: Dahil lalo na diyan sa tawag dito, upcoming visit ng ating presidente sa Russia, no? Given the geopolitics, we need to really have to balance our relationship with the other countries, no? Alam mo naman, ang geopolitics is affecting everyone, no? Yung sa investments naman ng Germany, hopefully, sana maayos na natin yung mga bureaucratic bottlenecks, no? Ito yung talagang biggest hurdle sa atin, eh, in enticing further investments dito sa atin. So to make this visit really productive, and talagang masara natin yung mga talagang investments na tinitingnan nila dito sa ating bansa, we really need to address this so-called ease of doing business.
1: Mm-hmm. Ayun, ease of doing business. Pero sa panig po ng ating mga ekonomista, no, dito sa pagbisitang ito ng pamunuan ng Germany sa ating bansa, anong aspeto ng pagnegosyo o ng ating ekonomiya ang higit na mag-benefit, ika nga, anong sektor particular sa business and economy natin, sir?
0: Yes, in terms of expanded cooperation, talagang andyan pa rin yung focus nila sa energy, no?
1: Mm-hmm.
0: As I mentioned, doon na rin papunta sa ating digital and digital businesses, industries, no? And manufacturing. Very important yung ano, yung technical know-how nila sa manufacturing.
1: Opo.
0: May mga exposure na sila dito. Talagang kailangan lang i-expand, no? Lalo na yung mga existing German companies who are already been, who have been doing business here, no? So it will be a helpful cooperation once again.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Oh, yung defense
1: yes,
0: eh, importante rin, of
1: Opo.
0: Course, no? And yung maritime cooperation, no? Mas madaming nakikisa sa atin sa pag-maintain ng maayos na West Philippine Sea, no, trading routes, no, mas importante, lalo na Germany being one of the largest in the European Union.
1: Opo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakaschedule naman na magtungo ng Russia ngayong 17th of June, ano? Hanggang 18th or 19th of June, ano? At sabi nga ni Yusek Claire Castro, ang Russia isang dialogue partner ng regional bloc at bilang ASEAN chair na ang Pilipinas sa kasalukuyan, ano, ay pangungunahan yung pagsusuri ng naging takbo ng kooperasyon at relasyon with Russia. Sa panig po ng ating mga economists, ano pong mga expectations?

0: Asian naman na dito sa nakatakdang pagbisita rin ng Pangulong Marcos sa Russia, Prof. Astro, sir.
1: Yes, yes. Nakikita natin na tama yung nangyayaring sitwasyon ngayon, no? Na talagang binabalansin natin yung relasyon natin sa halos lahat ng bansa, no? Talagang may strategic balance yung pagtingin at pag-ayos ng gobyerno sa ating mga relasyon sa iba't ibang bansa. Very important to diversify yung geopolitical ties natin beyond the US and the European Union, no? Though this may raise concerns among Western allies, I'm sure maintindihan nila dahil kailangan din natin na ng trade sa kanila, no, sa Russia, no, na lalo na makakatulong sa ating agrikultura, sa food security, no, pinakaimportante yung energy, yung sources natin ng energy sa kanila, yung langis, no, yun yung mga pinakaimportante na talagang magiging kooperasyon natin at sana talagang magdulot ng magandang pagbunga ng mas maayos na relasyon sa Russia. So very timely itong ASEAN-Russia commemorative summit, especially ongoing pa rin yung crisis sa Middle East.
0: Ayun, opo. Okay, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po na marami sa inyong mga insights na pinagkaloob ngayong umaga dito po sa ating programang Boses, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir, thank you so much.
1: Alan, maraming salamat din po sa ating mga kababayan, mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir, mga kaibigan, ekonomista at Profesor Astro del Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Good morning, good morning. Oh, reminder po ng MMDA kanina, off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 1 and 2. Ha, simula yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamaya 5 p.m. Ha, hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa Makati, mga kaibigan, straight po yan from 7 a.m. to 7 p.m. O huwag kakalas dyan, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na

0: collection of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang pamamahagi po ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa ating mga kababayan, kasama po dyan yung sa mga komunidad na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sabi po mga kaibigan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, higit namang palalawakin din ng DSWD ang pagkakaloob ng cash assistance diyan din po sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. At kaugnay po niyan mga kaibigan na makakausap natin maya-maya ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 a.m. Good morning dun sa mga naka-tune in sa 104.3 The Capital FM. Nasa FM din po tayo, sabayan tayo napapakinggan sa The Capital FM 104.3 MHz. At syempre, doon din sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz and Radyo Magazine 1278 kHz. At tayo po isabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, yung paalala ng CICC sa pamamagitan ni Undersecretary Aboy Paraiso. Oh, yung mga kababayan natin, tayo mga Pilipino tayo ay likas na matulungin di ba? Baka mamaya kayo may mga ma-encounter na humihingi ng tulong kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol diyan sa Mindanao. Make sure lang na ang mga ito ay mga lehitimo na humihingi ng tulong, ha? Hindi mga scammers. baka mamaya may nakita kayong post halimbawa sa isang social media site. Oh, magbigay tayo, tumulong tayo sa ganito, sa ganyan. Yung pala ay hindi naman totoo. Yung pala ay mangi-scam lang. Ingat tayo sa mga ganyan, ha? Huwag tayong basta-basta maniniwala. Yun nga, ang binabanggit ni Yusek Aboy Paraiso, dapat ang ano eh, zero trust pagdating sa ganon. Huwag basta-basta magtitiwala kung sakaling may mga ganyang nananawagan at humingi ng tulong. Check muna natin kung lehitimo at baka mamaya oy, mga nangi-scam lang ang mga yan. Kanina po may report si kaya Marcel Mamondasalia na mayroong bahagi ng ano yon? Saglan nga ba yon? Yung tumaas ang bahagi ng seabed at naglitawan yung mga ano, yung mga corals. Makibalita nga tayo tungkol diyan kay Fivox. Director Teresito Bacolcol dito sa Gland sa Sarangani. Pagkatapos ng 7.8 magnitude na lindol, eh meron daw ang term na ginamit ay coastal uplift, ha? Makibalita tayo, hingi tayo ng ilang mga detalye tungkol dyan kay Fivox Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
7: Yes sir, magandang umaga nito sa inyo.
6: Opo, meron pong report na inaaral at iniimbestigan ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Sarangani yung napaulat na coastal uplift o pagtaas ng bahagi ng seabed sa may Gland na Sarangani matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Meron na po bang mga impormasyon na tungkol dito na pinaabot po sa inyong tanggapan sa FIVOX, sir?
7: Yes, sir. In fact, may mga kasama lang tayo sa nasa field ngayon, nag-investigate dito. And ang coastal uplift, this is the upward movement of a portion of the seabed or seafloor crossed as a result of the magnitude 7.8 event.
6: Mm-hmm.
7: Sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats na exposed pagkatapos ng lindol. This is not unusual. In fact, nangyari na rin ito nung 2013 Bohol earthquake. Mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas.
6: Mm-hmm.
7: Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events.

0: base sa initial na pagsasuri ng mga tauhan ng FEVOX and the LGU officials doon, mga gaano kataas ang iniangat, Director Bacolcol, sir?
1: Doon umangat ng more, around 2 meters. And yung shoreline natin shift to about 200 meters.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi since umangat ng 2 meters, yung shoreline natin, yung kung saan dating inaabot ng high tide, ay hindi na inaabot ngayon.
0: Opo.
1: So, medyo lumawak yung beachfront natin, yung shoreline, nadagdagan yung beachfront.
0: O yun. So, ibig sabihin, yung bahagi na tumaas, ay eh, yung... sa may pampang mismo ng karagatan tumaas by as high as 2 meters and as a result umurong yung coastline kaya humaba ng kaunti kumpara sa dati.
1: Yes, so, umurong na yung coastline natin by as much as 200 meters.
0: Ah, umurong by as much as 200 meters. So halimbawa 0.0 ngayon, I mean, nasa zero ang ano ngayon, lumarga pa papalayo ng 200 meters pala yung dalampasigan sa kasalukuyan, sir.
1: That's right, that's right.
0: Okay, so this is, gaya nung binanggit nyo, hindi ito kakaiba.

0: na pangyayari at itong dahilan na kung bakit yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay nakaangat na, even portions of mountains na merong mga limestone dati underwater at ngayon unti-unting tumaas dahil nga sa matagal na epekto ng paggalaw ng lupa, Director. Ganun pala yun.
1: That's right. So, say 2 meters yung inangat ng lupa ngayon.
0: Opo.
1: And if you repeat that thousands of times in the past, edi abot ng 2,000 meters yan.
0: Ayun. So, ibig sabihin, dito sa pag-aaral na ito, ay yung dating araw na mga corals na nakalubog ngayon eh, nakalitaw na dahil 2 meters pala. Ano ang magiging pagbabago o shift nito sa landscape doon, ika nga, pagdating doon sa kapaligiran doon? Maliban doon sa umurong ang shoreline, ito ba may posibleng epekto rin sa iba pang mga epekto sa kalupaan o sa environment doon, sir?
1: So, yung malaking pagbabago sa shoreline ay maaaring magka-epekto sa ports, fish landing areas, tourism facilities at iba pang infrastructure na nakadepende sa dating lokasyon ng baybayin. So may mga lugar na maaaring naging mas mababaw kaya mas mahirap ng madaungan ng mga bangka. So yun yung isa sa mga epekto nito.
0: Okay. At ito pong sa Sarangani, itong coastal uplift na ito sa Gland, Sarangani, ito pa lamang ba ang nai-report na ganyang pangyayari base o as an aftermath of this 7.8 magnitude earthquake recently, Director, sir?
1: Yes, hanggang ngayon, ito pa lang, but again, may team tayo na nag-iikot ngayon at nag-investigate kung ano saan itong mga lugar.
0: Ayun. So, andyan at patuloy ang pag-aaral, baka mayroon pang iba na ganyan din o may mga similar na pangyayari, Director, sir, ano ha?
1: That's right.
0: Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity na rin sa update po sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcanoes sa kasalukuyan, please, sir.
1: So for the past 24 hours, yung Taal Volcano ay nakapag-register tayo ng dalawang volcanic earthquakes and yung alert level ng Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin.
0: Opo.
1: Yung main volcano ay ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption, nasa more than around 160 days na since nag-start noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 17 volcanic earthquakes. And kahapon din, mayroon tayong 331 rockfall events. And so far, yung lava flow, yung pyroclastic, yung materials na binuga ng Mayon ay umaabot na ng 77.46 million cubic meters or roughly equivalent to 6.45 million 10-wheeler trucks. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. For Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. While Bulusan Volcano, nakapagtala tayo ng 65 volcanic earthquakes in the past 24 hours and nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan Volcano.
0: Ayun. Okay. Toko, total earlier dun sa coastal uplift na pag-usapan natin eh, nabanggit nyo through the decades or even centuries, nagkakaroon nga ng mga pagbabago. Itong topografiya na ika nga ng isang particular na lugar. Itong dito sa Sarangani ay coastal uplift due to the magnitude 7.8 na lindol. Pero napag-usapan natin, sandali, itong Taal Volcano, ano, nakakaiba rin ang feature nito, di ba? Ang sinasabi na noong araw, yung pinaka-ridge mismo sa Tagaytay, yung sinasabi ng iba na overlooking the lake, ano ho, yun mismo ang pinaka-bunganga ng bulkang Taal noong araw, ganun ba yun? At nagbago through the eruptions din ng bulkang Taal sa loob ng kung ilang daang taon na rin, Director Bacolcol, sir?
1: Yes, tama po kayo. And through repeated eruptions, bumagsak yung vulkan. And yun na yung nakikita natin. Yun yung remnant na ng mga previous yung previous edifice na bulkan.
0: Mm-hmm. Ayun, kasi ayan, di ba, tinatawag nila merong lake, tapos may volcano sa gitna. Ayun, tapos doon sa bunga ng bulkan ay may maliit na lake na may isla na naman na maliit na maliit. Ganun ba yun, Director?
1: Yes po, tama po kayo.
0: Ayun, so talagang itong mga paggalaw ng lupa at pagputok ng bulkan ay malaki ang nag-contribute sa aspeto naman ng pagbabago ng topografiya ng isang particular na lugar, Director, ano sir?
1: Yes, tama po kayo. Very dynamic yung mundo natin, kasama na ang Pilipinas niyan. Very dynamic. So, yung earthquakes, yung volcanic eruptions, sila yung naghuhubog ng ating kapuluan.
0: Mm-hmm. Okay, Director Teresito Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa FIVOC, sir.
1: Salamat din po.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. So, kasama ang FIVOX team doon po sa nag-aaral. Nagsusuri doon sa naganap na coastal uplift sa Glan, Sarangani. Tumaas by 2 meters. Kaya yung pinaka-beachfront ay umabante by as much as 200 meters. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: house. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, mga kaibigan, hingi muna tayo ng weather update direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
4: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
5: Yes, magandang umaga, Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tapakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ngayon na siya nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot yan niyang na-chance ng mga pulupulong mga pagulan sa buong eastern Visayas, maging sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Diga naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Nasaan pa rin natin yung chance ng mga pulupulong mga pagulan, pagkitlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
4: Charmaine, meron ba nga ali-aligid na mga low pressure area sa kasalukuyan?
5: Yes po, sir. So, base po sa ating tropical cyclone threat potential, ay meron tayong nakikita na isang potential na mamuon na low pressure area sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. So far naman po ay maaari itong, or mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring mag-recurve. Ngunit dahil nga medyo matagal pa yung forecast period natin, ay patuloy po nating tututukan yung mga posibleng pagbabago dito sa forecast natin.
4: Okay. Salamat na marami, Charmaine. Good morning.
5: Po, maraming salamat.
4: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Ay, may panawagan po, mga kaibigan ng DNR sa lahat, ha? Department of Environment and Natural Resources. Tulong-tulong tayo. Magtipid sa tubig, ha? Magtipid sa tubig. Huwag mag-aksaya ng tubig. Eh, nandyan ho yung posibleng magkaroon, di ba, ng El Nino. O, may mga sinyalis na nga dito sa Pacific area. Ay, siyempre, may giho yung handa tayo. Pagka ganyan, sobrang tagtuyot, El Nino, kinakailangan ang tulong-tulong na pagtitipid sa tubig. Hindi lang sa tubig, ha, tipid din tayo sa kuryente. Dapat, mahalagang maging top of mind din natin ang pagtitipid sa utilities. Okay, meron tayo 51 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Sian Kyle Flores ng Barangay Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panonood sa ating live streaming sa RP1 Radyo Pilipinas Facebook page.

0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, June 15, 2026. Ang bilis, ano, nangangalahati ng buwan ng Hunyo, 2026. O yung mga may pasok ha, yung mamaya may afternoon classes. O, mag-ready na sa klase ha, syempre. Bye-bye time na kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ating mga executive producer Paula Antolin Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the 90.1 BT Radio.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon, Jiriel Asingente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
5: Jiriel Asingente.